0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM Buginon. 13 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. It's a Dynamite BTS Rio Dance Song was brought to you by Big Shot Hotdog. Bigati sa lasa, swag sa bulsa. Kasi bigla nag-close yung aking kodigo. Sweetheart, naling oras sa ating program on this beautiful Thursday morning. Kumusta po kailan? Sun rays is now visible. Talaga naman, oh, matindi na yung sikat ng araw natin. One thing's for sure, init kayo ang ating buong maghapon. Kasi init po ng naging tagpo sa Senado. Oh, kagabi. Eh, ngayon kayang araw na ito. Ano na naman kaya? Ha? Nakapasok na rin po ang articles of impeachment, ha, sa Senado, ha? Ay, alam niyo na. Alam niyo na ibig sabihin yan. Lahat tayo mag-aabang-abang. Magbibigyan po namin kayo ng mga updates, ha, dito po sa Hard FM. From time to time, magbibigay po kami sa inyo ng mga informations regarding sa mga mahitabo dyan po sa Senado. Ha? Ano ba ang mangyayari? Kaya naman tumutok lamang po kayo sa inyong Hard FM. Magandang umaga, Kabulo, Karon, Pangape, Elaine Galas na Barangay 17, Burgos del Pilar. Magandang umaga po. Sana maka-appeal daw sa The Price is Rise ang Docmo Taxi. Ikinig sa atin ang Docmo Taxi . Maraming salamat sa inyong pakikinig. Oy, sabay, Upper Nazareth. Ang silingan daw ni Sarah dyan, Kusugayo, Ia Radio, naka-Hard FM si Lina. Lina, good morning sa may Upper Nazareth, ang Lina Itiri. Oy, good morning! Lami yung sudan niya. Tilawat abe. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Lahat ng mga Itiris natin. Megan Itiri, ha? Long time no here. Yan, good morning! Maraming salamat po sa inyo. Aba Monga Itiri, magandang kumaga rin. Ganun din yung parkingan sa may Corrales. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan, ha. Lakas ng monitor nila . Hi sa tanan ka tagakamamanan, aking cousin ako Camela Ventilio. Magandang umaga kina Evangeline Gaan, kay Hasmi, kay Roxanne Mancha, and Lorimer Sakala. Magandang umaga po. Hoy, Doncas Taxi, magandang umaga rin. Maraming salamat sa pakikinig, ha. Ayan o. Sana'y maganda naman ang inyong mga umaga. E-tags nyo lamang ako ng e-tags para sa inyong mga shoutouts. 0961-8924-927 at 0961-8924-927. Ano man ang inyong mga gagawin? Ano man ang inyong mga plano? Sige na. Mag-text na ngayon, magparamdam lang sa akin. Ako na bahala sa ating mga shoutouts. We get 14 minutes, Saturday 8. Another break is in queue. Magbabalik tayo with more. Standby lamang mga sweethearts, ha? My name is Jason. Jason Steele. Padaan sa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Ang adlaw, nakatakaron sa atong saka perming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay ngano, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin, sintay 3 pa karon, ni 73 na lang, munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn, mauna yung usang nga, nakatabang nina ko, nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kayo lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
1: Oo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn ma'am. Oo ka to, si ma'am Carmina, sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Heart FM. Heart FM. Heart FM.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. How could you? How could you say you love me? O, diba?
1: Bakit how could you say you love me? Tapos sasaktan mo lang din pala ako.
0: Ouch!
1: Diba? Hay na. Love ka pa dyan. Tapos, ano, sasaktan mo lang din pala yung puso ko. Good morning, sweethearts. Dr. Hart here. Welcome to Music from the Heart. Thursday
0: edition. Uy, 14. Alam niyo na bukas. Kaching-kaching.
1: Asa, question of the heart natin. Ano nga uli yun, George?
0: Ay, eto, Dr. Hart. Sweethearts, bakit nga ba nasasaktan natin ang mga taong mahal natin?
1: Yung may mga minamahal natin, sinasaktan natin. Grabe ka naman.
0: Sila na nga. Bakit nga ba? Yun din yung parang palaisipan. Bakit nga
1: alam
0: ba
1: mo, mas masakit
0: natin?
1: Yun. Yung nagkakakos ng heartache sa atin, yung person na binusa natin ang ating pagmamahal.
0: Yun na nga.
1: Oh, diba?
0: Oo. Kasi na pa yung parang minamahal lang ang ating puso. Dalawa lang yan, Dr. Hart. It could be unconsciously or consciously mong nasasaktan yung tao.
1: Meron ganun?
0: Oo, pero usually...
1: Unconsciously?
0: Oo. Yung tipong hindi mo alam na sa sinabi mo, sa ginawa mo, arbay nakasakit ka na ng damdamin ng iba.
1: Ay. Diba? Unknowingly, di ba? Yung pala ginagawa mo is somebody's experiencing that hurt.
0: Correct.
1: Nga naman na. Sige. Ano ba ang take ninyo? Dun sa ating question of the heart. Text niyo po kami ha. Dun sa ating text line 0917-157-9927 and at 0961-8924-927.
0: At sa ating Facebook page, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
1: Sige nga. Tingnan nga natin ano mga reaction ninyo. 9:32 is our time. We'll be pausing for a break. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here sa inyo pong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob o sinina nga husto o presentable. Likayan ang pagbutang o sobra nga makeup o ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana o dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM. Iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 44 minutes past 9 o'clock and the Asia's or make it the R&B royalty right there, Jaya with Wala na bang pag-ibig? Wala nagigugma.
1: Wala nagiba?
0: By the way, that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
1: Ayun. Baka ano, kaya sinasaktan ka, nasasaktan yung damdamin mo dahil wala na nga siyang pag-ibig para sa'yo. Diba?
0: Oh, tama naman yung sinabi ni Jaya. Tuluyan na lang bang hahayaan yung mga bagay na nakapagpasakit dun sa partner mo, patuloy mong ginagawa.
1: Mm-hmm.
0: Oh, sabihin na natin, hindi ko naman alam na nasasaktan pala siya sa mga ganung ginagawa ko. Diba?
1: Siya pa na minamahal mo, siya pa yung magbibigay ng sakit sa'yo. Diba?
0: Ay.
1: Parang ang sakit-sakit nun. Ang dami na nating sakit na naranasan, George. Diba? Masakit yung masugatan ka, mauntog ka, or physical, sinasabi natin. Pero wala po yan pag sinasabi natin yung pain o yung sakit na nararamdaman natin is emotional.
0: Ay, walang katumbas yun.
1: Diba? hindi na lalagyan. Hindi na susunusunan po yan ng alcohol at band-aid. Pag iyak ka man ng iyak, itulog mo, pagkagising mo, nandun pa rin yung sakit. Diba?
0: So, sabi nga nila, nakusaktan nyo na lang ako, bugbugin nyo na lang ako. Huwag
1: diba?
0: Lang
1: yun. Mas lalo pa yun. Pag galing dun sa taong
0: mahal na mahal.
1: Binuhos mo yung pagmamahal mo para sa kanya.
0: Pagkatao mo, lahat-lahat na.
1: Ah, diba?
0: Tapos tanong mo na lang sa kanya, wala na bang pag-ibig?
1: Bakit nga ba sinasaktan natin yung mga minamahal natin?
0: May mga sagot tayo dyan, Dr.
1: Sige
0: Mark.
1: Nga, tingnan natin yung reaction ng mga sweethearts.
0: Ito from Zia Aina. Sabi niya, good morning. Sa akin po yung mga mahal natin, sila yung nakakakita ng worst side natin. Sa iba, pili tayong maganda at mabait. Pero sa jowa, pamilya, best friend, minsan doon natin inilalabas yung pagod, stress at tampo. Kaya sila yung nasasaktan. Kasi sila yung nandyan palagi.
1: Ano yan? Shock absorber. lahat ng stress. Lahat ng problema.
0: Totoo
1: sabi
0: naman.
1: Sabi naman ni Ojel, di ko alam bakit ako nasaktan. Bakit nga ba daw, George? Sabi niya,
0: Bakit nga ba?
1: Sino ba minamahal mo, Ojel?
0: May minamahal siguro to. Actually, tama si ano. Balikan ko lang yung sinabi ni Zia Aina.
1: Zia.
0: Kasi sabi dito, ito yung mga dahilan, komportable tayo sa kanila. Kasi nga laging nandyan.
1: Uh-huh.
0: Hindi tayo marunong mag-communicate.
1: Ay.
0: At may sariling sugat na hindi pa naghihilom.
1: Mm-hmm.
0: At ang higit sa lahat, pride at ego.
1: Ayun.
0: Pag nasi pride chicken, talaga.
1: Yun ang mahirap pag nandyan na yan. Sige, tinan nga natin, text line natin. Mukha ang dami na yung padala. 8019, Frogman Taxi. Maraming salamat sa pakikinig. Anthony Panya.
0: Good morning. 486, greet natin ang owner ng ANC Fire Extinguisher Trading na si Mr. and Mrs. Andel and Cham Baldor. Good morning.
1: Kilig lagi. Baka naman, wala pa commercial.
0: Oo nga, ANC.
1: Wala naman kay 8850. Hi sa inyo, mga taga Indahag. Maraming salamat for listening. Si sino yan? Elray John Ramos ng Norman Transco Taxi. Thank you for listening.
0: Good morning din kay 2745. Para sa akin, George, kaya nasaktan natin o nasasaktan natin ang mahal sa buhay natin kung ano pa man klaseng mahal niyan. Kaya nasasaktan natin sila kasi pasaway sa kanilang buhay. Hindi natin maiwasan na makastrike tayo na one and two or more strike. Kung hindi lang pasaway, walang masasaktan. Hi to Mr. Ryder at sa mga sweethearts natin dyan sa may Santa Cruz Village, Zone 8. Ayan, CDO Carmen. Maraming salamat
1: sana
0: sa inyong pakikinig.
1: Sana all may Mr. Ryder.
0: Hi, Mr. Ryder.
1: At diba, ang sakit-sakit na mga ganyan pag may minamahal natin. Alam mo kasi pag tayo, human as we are, binubuhos natin yung ating pagmamahal.
0: Correct.
1: Of course, dun sa taong minamahal natin. Diba? Minsan, ang dami nating expectation. Diba? Minamahal natin yung tao. We love them for who they are and what they are, we learn to accept everything, di ba? Eh kaso, sinasabi nga natin, human as we are, darating at darating yung panahon, minsan lalabas talaga yung disagreements, hindi tayo nagkakaintindihan, di ba?
0: Correct.
1: Kahit na sinasabi natin, you will always have that special place in my heart, di ba? Meron mga ganyan. Minsan may disagreements
0: correct,
1: talaga.
0: Correct, correct. Hindi naman naiwasan yun. Ay, speaking of, kasi sinabi mo, Dr. Hart, mahal natin. Mahal natin to. Kaya, batiin natin yung nag-birthday ngayon.
1: Sino ba nag-birthday ngayon?
0: Yung ating... Oh, happy birthday. Nakikinig yun sa atin.
1: Oo,
0: sure.
1: Nakikinig. Tony Gonzalez, happy birthday sa'yo. We heart you always.
0: Nakikinig yun somewhere.
1: Nakikinig ba?
0: Happy birthday sa'yo, ha? From your Heart FM family.
1: Ano man may pa-lunch, sir?
0: Oo nga. Baka narinig niya tayo ngayon. Baka naman. Sa lahat ng mga na-birthday today, happy birthday din sa inyo.
1: Happy birthday. Oras natin, it's now 9:51 in the morning. Sige, keep your messages coming, ha? Again, our text lines, that's 0917-1579-927 and at 0961-8924-927. At syempre, may naka-online, George.
0: Oh, sa ating Facebook page, Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
1: 9:52, we'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7
3: CDOI Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
6: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: The Moffitt Twins, we all loved back in the 90s.

0: alam mo, kapag, yun nga, kapag nasa punto ka na ng ganyan, mm-hmm. parang ikaw, oh, nasasabi mo ngayon yan, kasi, pero pag nandun ka na, mm-hmm. sa ganyang pagkakataon, para makakalimot ka na, ay, ang pagmamahal pala, kaakibat pala nito ang pain.
1: Yun na nga, diba? Eto, eto muna, daming mga messages.
0: Oo.
1: Binabahan na naman tayo mga messages. Demsoy Robles, dyan po sa may Maramag Bukidnon. Hi po sa inyo lahat.
0: Yan, si 4628 naman. Ay, ang Galas family. Lagi nakikinig yan. Sila Mami Elaine, Sir Nicholas, Ma'am Jeline. Ayan, dyan sa may Barangay 17, Burgos del Pilar.
1: Ayan, si Jason Tesoro ng AMK Abdul Taxi nakikinig. Ingat kayo sa inyong pagmamaneho. Lahat ng taxi drivers na nakatuning po sa Heart FM. Ayan, ingat kayo lagi.
0: Ingat kayo.
1: At ingatan yung mga pasahero.
0: Ito naman si 9623. Sabi niya, bakit nga ba sinasaktan tayo ng mahal natin? Dahil siguro, wala siyang contentment sa life. Ganun kasimple.
1: Minsan din kasi sinasabi natin, George, pag nagmahal tayo, buhos na buhos tayo. Diba?
0: Yun nga.
1: Minsan dumarating tayo din sa point natin na ang dami nating expectation dahil sa ito sa relationship na ito.
0: Ito,
1: ini-expect ko na ganito, ganyan, binubuhos mo yung pagmamahal mo. In return, sana ganito ang gawin din niya.
0: Okay. O kasi gusto natin i-satisfy yung mga partners natin. Na nakakalimot tayo sa ating mga sarili minsan.
1: Yeah, yun na nga eh. Buhos na buhos tayo. Minsan nakakalimutan na natin yung sarili natin. At yun ang pinakamasakit. Pag nagkaroon ng regrets, pag nagkaroon ng I mean, nasaktan na yung damdamin mo. Doon ang pinakamasakit. Yung binuhos mo. Di ba? Ito naman, mula kay 9269. Good morning. Ano to pabate? Charles Lianera ng Ganda Grey Taxi. Hi sa'yo.
0: Hi, good morning. Si Frankie Du, sabi niya, Doc Hart, Sweet George, for me, masakitan dyan na to sila. Kay abi ni mog tinuod dyan ka sa ila. Kaso, ikaw di ay tong nagpa... Teka lang. Ikaw dyan, Frankie Du. Pag na umaga sa'yo. Ay, nako, pwede ba yun?
1: Sabi ni 3223, sabi niya, hello, Doc Hart and Miss George, pwede ko, sige, we'll try to play that song, ha? Maraming marami. Sino ba to? Walang name.
0: Pati rin si 8850. Ayan. Sige, we'll try to play those request of yours. We'll take note po.
1: Yeah. Ayan, si 8764, sabi niya, good morning, DJ George and Dr. Hart. Good morning sa'yo.
0: Good morning. Ito naman si Igig, sabi niya, madali na ang pagsisira ng respeto dahil sa ating mga pagkikilos na naging sanhi para masaktan ang ating mga mahal sa buhay. Sabi niya, hindi lamang magulang, pati rin ang mga ating mga kaibigan kahit kaklase o miyembro ng grupo ng mga kaibigan natin. Nakabatay ito yung question of the heart ninyo sa homily on the importance of family, pati ang homily on pagpapatawad. Mm-hmm. Yan, maraming salamat, Igig, sa lahat ng mga sweethearts natin dyan sa CDO Papel Republic. Thank you sa inyong lagi pakikinig. Totoo naman.
1: Oo nga.
0: Parang
1: yun yata talaga yung ano, na may nakita din ako, na yun yata yung reading ngayon. It's all about love and masaktan ka. Sabi nga ng isa nabasa ko, sabi niya, hindi nakakapagod ang magmahal. Ang nakakapagod ay yung paulit-ulit kang sinasaktan ng taong iyong minamahal.
0: At patuloy mo pa rin pinapatawad. Tinatanggap.
1: Kaya't yung laging nananakit, huwag ka nalang magtaka na one day mawawala yung minamahal mo din.
0: Kasi actually, Dr. Hart, biblically speaking, ganun naman ang turo sa atin. Ang doktrina sa atin na kapag nagmamahal ka, tanggapin mo kung sino at ano siya. Maging lahat. I mean, hindi lang yan sa relationship eh, pati sa family, work, and friendship, and everything else. Kung sino man yung mga taong nakapaligid sa'yo, nagpapakita ng pagmamahal at suporta sa'yo, kung ano man at sino sila, tanggapin mo.
1: Sa mga nakaka-experience naman ng ganyan, George, hindi ako naniniwalang nawawala ka agad ng pagmamahal. Kaya sila umaalis sa buhay ng taong minamahal nila. It's not because wala na yung pag-ibig, wala na yung pagmamahal. It's because ayaw na nilang masaktan pa.
0: Yun. Siguro napagod na din yung puso. Di ba lagi natin sinasabi, tao lang din tayo.
1: Hindi basta-basta napapagod ang puso Nandun pa rin yan. Even though sabihin mo, hindi ko na siya mahal dahil ito sinasaktan niya ako.
0: Nandun pa rin
1: Deep inside.

0: Aminin natin, reality talks, mahal pa rin natin yung taong yun.
1: Totoo yan.
0: Pero mahal natin yung sarili natin at ayaw na natin na masaktan pa, kaya nagdidistansya tayo.
1: Correct. Binibigyan natin yung ating sarili ng pagkakataon na magpahinga. Diba?
0: Tama na. Oo. Sobrang sakit na. Diba?
1: Sabi nga, okay sumuko, wag lang mapagod. Ay, okay lang mapagod, wag lang sumuko doon sa pagmamahal.
0: Ayan, Manzano family and Arellano family, dyan po sa may Maramag Bukid noon, nakikinig. Thank you so much for listening
1: sa inyong heart and head.
0: Yan pala, birthday yata kahapon ni Ma'am Merlin kahapon.
1: Oo, Ma'am kahapon Merlin kahapon. Nang S. Gabi. At birthday din ng ating nag-iisang Ate Tesay. Si Flor. Si Ate Flor Cortez.
0: Sa Consolacion.
1: Consolacion.
0: Oo,
1: hi. Hi to Mami Kunching.
0: Sa oras natin, 10:26. Keep your messages coming. Again, for those who tune in late, George, ano yung ating question of the heart? Ano yung pinag-uusapan ba natin ngayon?
1: Bakit nga ba? Bakit nga ba sinasaktan natin ang mga taong mahal natin?
0: Ay, sarap dugtungan. Bakit nga ba mahal kita? Sinasaktan mo lang din ako. O, diba? Sige, our text lines, ha? Pa magpaabot mi sa inyohang mga messages, sa inyong mga reactions. Sa atin pong text lines, that's 0917-157-9927 and at 0961-8924-927.
1: Pwede rin Facebook page po natin, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
0: Oras natin, 10:27. We'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart po. 93.7.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
0: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
3: Oo. Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
0: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
0: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
0: Yung rice coffee?
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Ain't nothing but the hits.
6: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukid Noon. 10:36 ang ating oras. Kung alam mo lang, hindi ko sinasadya na saktan ka. May mga bagay lang siguro na hindi ko lang kayang controlling for the meantime. But that doesn't mean na hindi na kita mahal. Diba? Yung linyahan ng mga tao. Of course, they just want the best for us. May mga taong ganun eh. Oh, may mga taong humagmahal ay parang tough love nga sabi nila.
1: Mm-hmm.
0: Kaya tayo na may misinterpret din natin kasi akala natin they just want us to be hurt, to be in pain.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang gusto lang pala nila tayo ay matuto.
1: At
0: maging mabuti.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Alam mo kung bakit ka nasasaktan pag nagmamahal ka? Kasi tayo, pag nagmahal tayo, buo. Buong-buo.
0: Ayun.
1: Gusto ko nga sana malaman eh.

0: Ano magmahal ng kalahati lang?
1: Yung parang half bait lang.
0: Oo. Paano nga ba magmahal ng hindi sobra? Kasi 'di ba karamihan sa atin, pag sinasabi natin, alam mo sobrang mahal talaga kita, 'di ba? Pwede ba sabihin, alam mo mahal kita ng medya-medya lang? Meron bang ganun?
1: Alam mo, napaisip tuloy ako.
0: Para pag sinaktan mo ako, hindi masyado ako masaktan.
1: Yun. Diba? Yun din yung iniisip ko, di ba? Kasi kadalasan nating sinasabi na, alam mo, may mas imamahal ka pa. Mm-hmm. Kung magmahal ka dun sa taong para sa'yo, iba yung imaibubuhos mo.
0: Uh-huh.
1: Pero for you, ito yung present mo, ito yung ina-expect mo na ganito ako magmahal eh. Ito na yun, buong-buo na. Pero meron ka pa palang mas ibubuhos pa doon sa tamang taong.
0: Ayun.
1: Kaya kung alam mo lang.
0: Asan na kaya yung tamang tao na yan? Kaya nga sana hindi mo binuhos lahat-lahat eh. Diba? Hindi mo binuhos na sobrang-sobra doon sa taong yun. Diba? Pero iba kasi tayo, di ba? Again, human as we are.
1: Correct.
0: Diba, sobra tayo, buhos tayo, sumusugal tayo sa pag-ibig.
1: Correct,
0: di ba?
1: Correct.
0: Ay, minsan nga lang, yung minamahal natin,
1: yun lang, parang...
0: Hindi nakukontento, di ba? May mga ganyan, may mga ganyang sitwasyon. Hindi ko naman sinasabing lahat, di ba?
1: Yes,
0: Pero merong mga sitwasyon na ganyan. Ay. Ito mula kay 1711, sabi niya, good morning, George and Dr. Hart. God is good all the time. Yes, amen. Kapag may tiyaga, may nilaga. Yeah. Heart FM 93.7 ang radyo ng heart ko. Yeah. Sa Bukidnon to, nakikinig.
1: 8590, teka lang. Sabi niya, nasasaktan natin ang taong mahal natin kasi imperfect as we are.
0: Mm-hmm.
1: Madidisappoint talaga natin ang mga taong mga mahal natin. At some point, because tao lang din tayo, napapagod, naguguluhan, nagkakamali. Pero ang mahalaga doon ay yung pagpapatawad at pag-uunawa sa isa't isa. Kasi kung mahal mo talaga yung taong iyon, kahit nasasaktan ka niya, handa ka pa rin magpatawad. At siya rin, yung partner mo na handa ka rin patawarin because relationships isn't perfect. It is composed of two imperfect individuals choosing to love each other and embracing those imperfections. Check na check.
0: Diba? Check na check. Gusto ko yung reaction niya.
1: Diba?
0: Diba? Yan nga sinasabi ko kahapon, di ba? Two different individuals.
1: Correct.
0: Two unique individuals.
1: Correct.
0: Pinagsama kayo, di ba?
1: Oo.
0: Ganun ka magical yung tinatawag nating L-O-V-E na yan.
1: Correct. Alam mo yung parang, kunwari, ito very, very casual. Like for example, yung bagay na ayaw mo pero ginagawa niya, pero para sa'yo, ay, sabto na lang ina ako kay love man ako.
0: Kasi nga, di ba, pag nagmahal tayo, we love sinasabing for who they are and what
1: not
0: they are.
1: Di
0: ba? Oo.
1: Tama. Kung ano at kung ano man yung mga imperfections, yun. That is the perfect term, imperfections nila. Tinanggap natin kasi mahal nga. Yun nga yung rason eh.
0: Yun na nga. Gusto ko din sabi niya, pagpapatawad at pag-uunawa sa isa't isa.
1: Correct.
0: Diba? Yun yung mga key elements ng lasting relationship. Ika nga.
1: At diba? Sa lagi mong sinasabi na it takes two to tango kasi hindi lang ikaw dapat na magpatawad. Mm-hmm. Siya rin dapat. Handa ka rin patawarin.
0: Sana, pag napatawad na, hindi na paulit-ulit. Hindi na mauulit, di ba? Kasi gaya na sabi ko kanina, hindi po nakakapagod na magmahal na nakakapagod yung paulit-ulit tayo nasasaktan.
1: Yun. Diba? At paulit-ulit na magpapatawad.
0: Paulit-ulit yarn.
1: Pabalik-balik.
0: Oras natin, 10:44. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Hart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Big shot, big shot. Kagat pa lang. 93.7.
4: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod ng personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable. Likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: Number one music station in your hearts. Heart FM. Ang radyo ng heart mo. Heart FM.

0: 92.7 Hearts FM Cagayandioro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 10 more minutes before we hit 11 o'clock. And the time check is brought to us by Magic Flakes Cheese sa kalamion sa cheese o crunch. Muna may pod, ang break ni mo. Ay. Ito ba yung sinasabi nila? Better is when you're alone.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ganun ba yun? Parang mahirap din maging alone sa panahon na ganito. Parang ang sarap may kasama. Ang sarap may kakwentuhan.
2: Lonely won't leave me alone.
0: Oh.
2: May kasama ka lagi, di ba?
0: Meron. Hangin.
2: Mm-hmm.
0: Ay, ano. Nako, bakit nga ba?
2: Bakit nga ba tayo nasasaktan pag nagmamahal tayo? Ayan. Di ba may tinatawag tayong ito, may mga bucket list tayo, di ba?
0: Yes, bucket list.
2: Ayan. Ito naman ginagawa natin yun, bucket list
0: bucket
2: ng pagmamahal. Bakit nga ba, kung mahal ka, bakit ka nasasaktan? At kung mahal mo, bakit mo sinasaktan? Yan yung mga raming bakit eh.
0: Oo.
2: Yung tinawag kong bucket list, di ba?
0: Sabi nga, the wonder of love.
2: Oh. Mahal ka nga, pero nasasaktan ka. Nagmamahal ka, pero bakit mo sinasaktan? Di ba?
0: Kasi daw.
2: Ang daming bakit.
0: Kasi daw, sabi nila, wala namang perfecto sa pag-ibig.
2: Mm-hmm.
0: Kaya minsan, dumadaan tayo sa ganyan, parang mahulma tayo.
2: Sure.
0: Sa pagmamahal.
2: Kung mahal ka, ito yung tanong ko, kung mahal ka, bakit nga ba tayo nasasaktan? Di ba?
0: Di ba? Parang nakakaano lang.
2: Ito yung mga sagot dyan, George. Dahil nga daw, you choose to love. And when you choose, kasama na dun yung masaktan ka. Yung sinasabi natin, di ba? Pag handa ka magmahal, handa ka rin masaktan. Because sometimes, George, we expect something. And when there's expectation, nagkakaroon ng disappointment.
0: Yes.
2: Di ba? Kasi nag-expect ka eh. What if hindi mabigay sa'yo, madi-disappoint ka. At, syempre, and when there's disappointment, of course, nandun yung pain.
0: Correct.
2: Nasasaktan ka. Ayan. We expect things, we expect something, we expect feelings. Diba? Ang dami nating ini-expect.
0: Correct.
2: Minsan nag-overthink na tayo. Diba?
0: Tapos, eto, madagdag ko lang.
2: Mm-hmm.
0: Bakit nga ba? It's because hawak din nila.
2: Ang beat. Yung...
0: Malay mo. Hawak din nila ang gabi. Pero hawak nila ang pinaka-vulnerable nating bahagi.
2: Mm-hmm.
0: Kasi alam nila na mahal natin sila.
2: Ayun.
0: Kaya minsan, yung nga sabi mo, yung expectation, pag hindi yan nako-communicate, it ends up being frustration.
2: Sure. Kaya nga sabi ko nga, di ba, nadidisappoint tayo. Bakit tayo nadidisappoint? Dahil nga nag-expect tayo.
0: Correct.
2: Bakit hindi nabibigay in return sa atin yung in-expect natin?
0: Yung pinapakita
2: natin. Kasi sabi
0: natin
2: ng texter sa atin kanina, imperfect tayo.
0: Correct.
2: Diba?
0: Correct.
2: Wala naman perpekto.
0: Yes.
2: Di ba?
0: Hindi
2: naman tayo kaya natin hindi tayo mag-expect. 'Di ba?
0: Totoo.
2: 'Di ba? Love natin.
0: Oo.
2: Bigay lang tayo,
0: try
2: bigay.
0: Lang natin, try lang natin.
2: Sige, bigay natin 'yung pagmamahal natin without even expecting that
0: correct.
2: We will be loved back. Diba?
0: Correct, correct, correct.
2: Pero mahirap pa, no?
0: Mahirap kasi.
2: Human as we are again.
0: Oo, kasi it will, siguro pwede naman yung Dr. Heart, but it will undergo process. And it will take time. Kasi alam mo sa everyday nating buhay, alam mo yung isip mo sinasabi, huwag kang mag-expect.
2: Mm-hmm.
0: Pero yung puso mo, nasasaktan kasi hindi nakukuha nito yung satisfaction na feeling na gustong-gusto mo.
2: Minsan kasi wala tayong contentment eh. Di ba? Nakukulangan pa rin tayo.
0: Oh.
2: Binibigay na nga sa ating pagmamahal pero sabi natin, parang kulang pa to.
0: Oh.
2: Di ba? Parang hindi tayo kontento.
0: Correct, correct, correct. Okay, tanggapin na lang natin yung realidad na hindi lahat ng ginagawa natin ay ibabalik din sa atin. Pero kapag na-appreciate naman, yun. Para sa akin, okay na yun. Kahit ma-appreciate.
2: Oo. Oo.
0: Hindi man nila maibalik 100% or gawin nila yung ginawa ko 100%. Pero yung masabihan ka lang na, thank you. Uy, nagawa mo to para sa akin. Okay na ako dun.
2: Ang mahirap dito, George, ang mahirap dito sa sitwasyon na to, na nagmamahal ka tapos hindi ka mo nag-aantay. Ito yung downside dito. This is my striking question and reality din. Baka ikaw lang nagmamahal.
0: Ayun lang.
2: Di ba?
0: One-sided.
2: Oo. Baka yung isang, yung kabila ay hindi naman, hindi ka naman talaga ganun kamahal din. Di ba?
0: Oo. Mahal ka man, pero hindi ganun ka.
2: Baka ikaw lang yung nag-expect na Mahal ka din niya. Oh. Ito, hindi pala. Ay, nako. Isa na nahuhulog tayo sa mga trap na ganyan. 7032, sabi niya, hi George and Dr. Hart. Asan yan? Invite daw sa tanan. Asan yan? invite daw tanan mag-visit sa among Abejo Nation Garage Sale sa may lapasan in front ng NIP. NIP ba? NIAP.
0: NIAP.
2: Ayan. Papunta ng lapasan. Ano ba meron dyan? Branded and affordable price. May garage sale.
0: May garage sale.
2: Sige, mag-drop by kami dyan.
0: Sa atin namang Facebook page, hi to Haco Hidalgo. Batiin natin yung mga sweethearts natin sa 787 Laundry Shop. Dyan sa may Bara Opol. Happy listening to Janet Hidalgo and Zoe Viralio. Maraming salamat.
2: Yes. Thank you for listening. At Mami Marilyn Gonzalez, sabi niya, fine morning, Dr. Hart and Sweetie G. Talking about sa mga pasakit sa minamahal natin. Maybe situational niyan or nangyari na na hindi sinasadya na pangyayari. Di mo mamalayan na nasaktan mo na pala ang taong mahal mo. At kung sa akin lang, ba't ko naman saktan ang... hindi ko makita. Ang taong minamahal ko, no way or never, judun ta. Pero kay tao naman ta, at di natin maiwasang magkamali, or as the song says, do nothing that can harm your loved one. Na, dito napapasok ang pagsusori sa kanya. O, di ba? Dahil mahal mo nga siya. Salamat, Mami Marilyn.
0: Thank you, Mami. Appreciate that. Pamela Grace Mabagal. Eto sabi niya. Akyat tayo. Eto, for today's question of the heart, nasasaktan natin sila kahit hindi sinasadya. Dahil iba-iba tayo ng way of showing our special someone how much we love them. Example po, yung isa, palaging OT sa work para makabawi at makapag-ipon ng malaki. Para din naman sa kanilang dalawa ng partner niya at gusto niya, magbakasyon sila ng sila lang. On the other hand, yung naiwan sa bahay, unti-unting nalulung ang atensyon at time sa partner, kahit pa ipagpalagay natin na nabibigay pa rin ang time yung nagtatrabaho sa isa ay hindi enough. Kaya maganda kung malaya kang nakakapagsalita sa relasyon to address this common issue, kasi hindi lang naman yung isa ang masasaktan kung pagod na silang magkakaintindihan.
2: Hindi. Pagod na daw sila sa kakaintindihan. Yung maiintindi mo na lang lagi. Oh, diba?
0: They need to meet halfway kung wala sa kanila ang willing to work more than the other. That's why if you truly love that person, you need to work hard and sacrifice to make the relationship work. Shout out sa mga sweethearts natin sa Bulota, Lipapa, sina Apple, si Elmer, si Auntie Annie, Jensky, Rosen, and Ziljan.
2: Bulaw, Talipapa. Yan po yung sana. Ipunan.
0: Ipunan.
2: Ako dami nakikinig sa akin dyan. Hi po sa inyong lahat.
0: Good morning.
2: Si Nora Balikaol, sabi niya. Good morning, Heart FM, for the question of the day, or the question of the heart. Na nasasaktan mo dahil selfish ka. May close friend daw siya dati na iniibig niya, iniibig. Sabi niya, may close friend ako dati, iniibig niya, iniibig ko.
0: Ay, mag-ibigan?
2: Pero hindi ko alam, love ba talaga niya ang guy or nang dahil sa pera ng guy. Pero ako, durog na durong sa ginawa nilang dalawa. Or durog na durog kaya. Selfish ang guy ko, selfish din yung friend ko, marupok. Nasakban mo dahil selfish ka, yun lang, thank you. Yes, walang contentment at selfish sila.
0: Hala.
2: Galit na galit si Ate Nora.
0: Maraming salamat sa iyo, ha.
2: Ayan na, eto na. Eto walang selfish dito, talagang pamimigay ito ng todo-todo. Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Isang winner uli. George, paikot tayo ulit. Saan tayo magagaling na barangay ito?
0: Yeah,
2: binabaikot na, George.
0: Tayo po'y napahinto sa Barangay Kamamanan.
2: Barangay Kamamanan. Alright, the bunot, George.
0: Kinabunot mula sa ating Dropbox ng Barangay Kamamanan. Barangay Kamamanan lang kanyang address. Congratulations, Jacqueline Gitgano.
2: Jacqueline Gitgano ng Barangay Kamamanan, Cagayan de Oro City. Congratulations sa iyo, ha? Ikaw yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. Dali na, claim mo na yung prize mo We're located at the 5th floor of FICO Admin Building, and that's at Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City. Ang atin po, the price is Rice Overload.
0: Ay, atin po sa atin na Kevin Enterprises, where your piso gets more value, at ni Senator Juan Miguel May Subiri.
3: Heart 92.7.
4: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
5: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula mi po ng break ni mo. Basta break time, Magic Flakes cheese!
3: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Maybe it's wrong to love you, pero love talaga kita eh.
1: Ay. Maybe yes, maybe no.
2: Iniisip ko lang yung heart ko maging masaya. Tsaka heart mo maging masaya.
1: Sana, alam mo ngayon, Dr. Heart, yung maybe kasi nami-misunderstood.
2: Bakit?
1: Oh, kasi yung maybe, half-bait yan eh.
2: Ay!
1: Oh, half-meant din.
2: Ay, ganun?
1: Oo. Oh, oh, alam mo yung tipo...
2: Walang kasiguraduhan nga, maybe nga eh.
1: Oo, oh, yung parang... Pwede ba bigyan mo na lang ako ng clarity kung yes or no para hindi ako ma-left hanging.
2: So, maybe I love you or maybe not.
1: Oo. Yung parang tipong, mahal mo ba ako?
2: Di ka sure.
1: Di ka sure. Ha? Bakit may ganun?
2: Eh, meron pa ba mga messages?
1: Ayun sa ating, sa ating Facebook post.
2: Okay.
1: Tingnan ko lang kung ano.
2: Daming nagme-message sa atin ah. Halos every nag-enjoy lang din ako dahil alam ko nag-enjoy kayo, di ba?
1: Correct.
2: Oh, masaya kayo. Pag masaya kayo, ganun talaga si Dr. Heart eh. Pag masaya kayo, masaya na rin ako.
1: Very generous diba? Si Dr. Heart.
2: Ayan, mula kay Shin C. Lay. Sabi niya, minsan na nasasaktan natin ang mga mahal natin dahil tao lang tayo. May pagod, galit, pride, insecurities, o hindi pagkakaintindihan. Kahit mahal natin sila, hindi ibig sabihin na perpekto tayo sa pagtrato. May mga pagkakataon din na nasasabi natin ang mga salitang hindi natin ibig sabihin kapag emosyonal tayo. Nakakalimutan nating pakinggan sila, inuuna natin ang sarili nating sakit kesa sa nararamdaman nila. O nagiging kampante tayo dahil alam nating mahal nila tayo. Ayan, kadalasan... Kung kundi dahil kulang ang pag-uunawa, komunikasyon at kontrol sa emosyon. Ang mahalaga, marunong tayong umamin kapag nagkakamali. O diba? Humingi ng tawad ng totoo at baguhin ang ugaling nakakasakit. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi lang na nararamdaman. Pinapakita rin sa paraan ng pagtrato araw-araw. Ayan. Ay, ang galing. Very well said. Candidate number one.
1: Miss Universe. Ito naman si Elena Ibanez Celes. Sabi niya, nasasaktan natin ang mga taong mahal natin dahil sa iba't ibang dahilan. Hindi natin intensyon, pero nagkakamali tayo. Hindi natin alam ang tamang approach. May mga insecurities o fears tayo na nakaka-apekto sa ugali natin. Minsan, hindi natin napapansin ang impact ng actions natin. O kaya, may mga unresolved issues tayo na nakaka-apekto sa relasyon. Pero, ang importante na kapag move forward, tayo mag-usap at mag-improve. Kasi sa huli, ang relasyon ay about growth, understanding at love. And it's a part of growth and learning to love better. From Kiara ng Don Carlos po. Shout out.
2: Thank you so good much, morning. Candidate number two. Ang galing ng mga sagot ninyo. Talaga naman. Ito pa, mula kay Jean Garcia Candia. Sabi niya, may pagkakataon na nasasaktan natin ang mga taong mahal natin na hindi sinasadya. Hindi natin alam na nasasaktan na pala sila sa ginagawa natin dahil sa sobrang kumpiyansa na okay lang dahil mahal naman tayo at maiintindihan ang ginagawa natin. Para sa atin, maliit lang na kasalanan, eh big deal na pala para sa kanila.
1: Ayun.
2: Diba?
1: Totoo. Eto si Galbanaag, natural lang yan kasi may puso tayo. Hello to Kuya Tato. Ah, Takong.
2: Ayan. Ay, Kuya Takong.
1: Kuya Takong.
2: O, diba?
1: Good morning.
2: Talaga naman.
1: Ito, nabasa mo.
2: Nabasa na natin kanina. Alright. So, wala na rin yata sa ating text line.
1: Ang bottom line dyan, Dr. Heart, ang napapansin ko lang, na keyword of the day of our question of the heart is pagkakaintindihan.
2: Ayun.
1: The understanding between both parties should be there. Very strong dapat yung pagkakaintindihan ninyo kasi yun na nga, tama, para sa'yo hindi nakakasakit. Pero sa kanya pala, nakakasakit na yun.
2: Ano?
1: And sensitivity.
2: Dapat alamin mo yun.
1: Correct.
2: Dapat alam nyo yung laman ng puso ng isa't isa.
1: Correct.
2: Oh, dahil nga pag sinabi natin, pag may alam, ligtas ang may alam. Tingnan mo kagabi, ligtas ang mga may alam. Diba? Talaga naman.
1: Oo, diba?
2: Yung mga walang alam, kawawa. Naipit tuloy sila dun. Na nagpuputukan.
1: Sabi nga ni nang namayapang si Ka Ernie Baron, knowledge is power.
2: Knowledge is power. Kaya nga, ligtas ang may alam.
1: Ligtas ang may alam.
2: Well, George, when it comes to love, whether you choose to love, to receive love, or both, Tandaan po natin, kasama dyan ang pain. Package deal po yan sila, sweethearts. Ha? Sabi nga nila, kailangan natin masaktan. Either tayo yung nagmamahal or tayo yung minamahal to learn something. Ayan. To grow and to be more stronger, pain always teaches something. Yun. Pag nasaktan tayo, di ba? Meron tayong natututunan doon. And of course, as we grow older, expect po natin that there will be more painful experiences that we will encounter.
1: Yeah. Tama. Di ba?
2: So, kailangan natin. Growth din yan eh. Part growth, ng growth. So, nakapackage deal nga daw yun. Nagmahal ka, minahal ka, nandun yun. Pero, kailangan marunong tayong mag-handle sa mga ganyang sitwasyon.
1: Yes.
2: Di ba? Kailangan yung nandun yung paano natin i-cultivate yung ating pagmamahalan sa isa't isa. Parang halaman ba na inaalagaan
1: natin?
2: Inutubigan natin, inaabunuhan natin.
1: Diba? Para naman mag-grow.
2: At yung iba nga, di ba, mga plantita-plantito, kinakausap pa.
1: Correct.
2: So that's how communication is very important.
1: Yes.
2: You communicate with your partner. Wala na tayong oras. Kami po yung magpapaalam na. Again, maraming salamat sa inyo pong pagsama sa amin ni George for the past 2 hours. Of course, kasama ating chikahan and your favorite songs. Dito lamang sa ating programang Music from the Heart. Si George, babalik mamaya.
1: Mamaya ha, abangan ako. Ayan, patuloy natin ating mga love songs sa Dear Heart, alauna hanggang alas tres.
2: Susunod na po si Harvey Stone. 11 down till 1 o'clock para sa programang Heartbeats. This has been your Dr. Heart.
1: And George.
2: Manatiling nakatutok sa inyong Heart FM.
1: Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
2: Take good care. Always remember, I heart you.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon, 11:28 ang oras natin. Happy Thursday everyone. Welcome po sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidnon, 11:42 ang oras natin. Happy Thursday everyone, sweethearts. Ano ba, nabihag ka na ba dito sa ating programa? Nabihag ka na ba dun sa programa nila Dr. Hart at ni George? At sa programa din ni Jason Steele? Anyway, for sure mabibihag ka. Of course, kasi we'll be playing all your favorite hits. Ha? Yung mga paborito niyo mga music, dito niyo lang mapapakinggan sa Heart FM. Anyway, good morning and happy Thursday once again sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon. Kumakain na ba? Uy, kumusta na? Ano ba yung ulam na hinahanda natin para sa atong paniudto din ha? Uy, maayong pagpaminaw day kay Marlene Mijares. Diyan po sa may Puntian, Quezon. Happy happy listening po sa inyo ha. Bising busy. At saka hi din kay Geraldine Anino. Ito yung account na ginamit ni Ma'am Marlene Mijares ha. At saka kay Igig. Happy happy listening po sa imo Igig ha. Mommy Elaine Gales ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Good morning to you. Good morning din ka Sir Nicholas Gales. At saka yung ating mga kaibigan ngayon dyan sa may Abejo Nation. Meron silang konting may munting negosyo sila ha. May garage sale daw. Everyone's invited. Makapunta nga. Meron ba kayong size 10 na rubber shoes? Stiletto. Anyway, good morning ha sa inyong dyan sa may lapasan. Para po sa inyong mga request at pabate, 0917-1579-927. At saka, pwede rin kayong mag-message sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Diba? Smile lang tayo! Kasi bukas, magkakalama na yung inyong ATM. Manifesting lang. At saka, batiin nga pala natin ya, si Lourdes Ablon ng Gusa at saka si... Rani Valduesa, naminaw sila sa tuwa karon. Happy happy listening po sa inyo. 11:44 oras natin, magbabalik pa ako with more music. Tutok lang palagi dito sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Heart 93.7,
1: this is Heart FM. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas. Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tanto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob o sinina nga husto o presentable. Likayan ang pagbutang o sobra nga makeup o ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana o dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM News Update.
1: Umabot sa 8.2% ang inflation rate sa Northern Mindanao noong Abril taong 2026. Ito batay sa pinakauling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA 10. Mas pataas ito ng 3.6 percentage points kumpara sa inflation rate na naitala noong Marso. Ayon kay PSA 10 Director Janet Aves, nasa 4.1% naman ang average inflation rate ng rehiyon mula Enero hanggang Abril ngayong taon. Kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng inflation ang mas mahal na presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages na tumaas sa 7% mula sa 3.2% noong nakaraang buwan. Malaki rin umano ang naging epekto ng pagmahal sa sektor ng transportasyon na pumalo sa 28.4% mula 13.8%. Pati rin sa housing, tubig, kuryente, gas at iba pang fuel products na umakyat sa 7.5% mula sa dating 5%. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidnon, 12:22 ang oras natin. Mayong udto sa tanan. Time check brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na! Welcome po sa ating final hour at final stretch ng programa nating Heartbeats. Muntik nang mag-heart afternoon drive. Heartbeats, ha? Oh, of course, kasama nyo. Hindi si Heartbeat Stone, Harvey Stone po. Hanggang alauna po yung pagsasama natin, ha? Kumusta? Nakakaon na ba ang tanan? Oh, kung wala pang kain dyan, ha? Punta lang kayo sa kusina. Open po yung kusina natin. Oy, mayong pagpaniud to sa lahat ng mga drivers natin ngayon, ha? Nagpalandong dyan po sa may NHA Kauswagan. Yung parang hangover meals na dyan. Nako, ang sarap. Yung soup number 5. Oh. Sa mga hindi pa nakaalam ko ano yung soup number 5, PM nyo ako. Lima yan, lima. Anyway, hi din sa lahat ng ating mga bao-bao drivers, ha, na biyahing balubal. Nako, mag-ingat po tayo, ha. Napakatalik po yung daan ninyo dyan, ha. Oh, happy, happy listening. Ingat po palagi, ha. Ingatan din natin yung pasahero natin. Oh, happy, happy listening din po sa lahat ng ating mga biyahedor at saka yung mga Orozco minibus drivers natin at saka yung Donsal. Happy, happy listening po sa inyong lahat. 12:24 na po ang oras natin. Magbabalik pa ako. Of course, enjoy lang ang inyong paniud to. Kauban ng Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart. Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Linesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable. Likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: Tonight

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 12:38 ang oras natin. Time to brunch was by GCash. Magload na sa GCash G-Load, daming pabonus di bitin. Oy, shoutout na ha, nagpa-attendance check na din itong mga kaibigan natin sa 787 Laundry Shop. Happy happy listening kay Janet Hidalgo and also kay Zoe Veralio. Always nakikinig daw sa Heart FM. Maraming salamat. And of course, yung mga customers ninyo dyan, ha? Grabe, mula umaga hanggang gabi. Wow, business is good. Happy, happy listening sa inyo once again. Demsoy, Mayong Odo, and the rest of our friends dyan sa may JRS Maramag. Shoutout po sa inyong lahat. Kay Jason Tisoro. Ito si Jason, ha? Naminaw yun ni Permintis Jason. Mayong Buntag din. Mayong Odo. Then sa ating mga friends natin dyan sa may Ipunan. Shout out po sa sino ba to? Si nakalimutan ko yung pangalan dyan. Sa Aris Vulcanizing Shop. Si Jun Ray Alcizar. Happy happy listening po. Araw-araw yan nakikinig dito sa Heart FM. 12:39 na pong oras natin. Ako'y magbabalik right after this break. Tumutok lang dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email.
3: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
4: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow.
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
9: Prize of 10,000 pesos. For more details and registration, check out the Facebook page of Eagles Week Fun Run and Happy Feet Production. See you at the starting line and let's run with purpose. Run with pride. Run for hope. Run with Eagles. This event is also brought to you by Heart FM 92.7.
8: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, 12:50 na po. Justin Timberlake with Can't Stop the Feeling. And yung iba dyan, Can't Stop the Gutom. Kumain na kayo, ha? Anyway, that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for Happiness. And final break na po sa ating programang Heartbeats. Ay, eto na! Eto na, muling ikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo po sa ating The Price is Rise Overload. Eto na, abangan natin, saan kaya ito hinto? Dito tayo huminto sa mga drivers. Bunot na tayo dito. And, oy, exciting to, ha? This time, yung winner natin is Motorella Driver. Oh, from Agora. Congratulations, ha, sa Motorella Driver natin, si Jonathan Torres. Jonathan Torres, Motorella Driver winner from Agora. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Now, dali! Kunin mo na kaagad ang iyong papremyo. Punta ka lang dito sa aming himpilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya, Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises at ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri. 12:52 na pong oras natin. I'll be playing you back music from Script right after this short break. Tumutok lang dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
3: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
2: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
3: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
4: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
2: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
2: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise, overload. The price is rise, overload. Overload, tama. Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rise, overload. Overload, dahil may bugas ka na, may groceries ka pa, kumpletos rekados na. The price is rise, overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise, Overload.
1: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And Senator Juan Miguel Mig Zubiri.
6: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12:57 ang oras natin. And that's it, I'm wrapping up the show. At saka babalik ako later at 3 o'clock para po sa ating programa sa hapon ng Heart Afternoon Drive. Ang tabayanan, susunod na po si George. Magbabalik siya para sa programa niya, Dear Heart, na punong-puno ng love songs. For sure, mai-inlove kayo sa programa niya. Of course, dito lang yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Okay, mga adlaw, sub ka na itong tanahan, mga higala. Nanasab kita sa itong matag-adlaw nga programa nga inyong mabati sa inyong mga tagsatag sa kamang radyo, labi na sa mga avid listeners gid nato, ha? Sa nagkalanlayang mga lugar. Kinisa niyong higala si Kuya Earn, ang inyong Dr. Love, ngayon ikauban karon sa susama gyapon nga oras, susamang programa, ang mga panid sa kagapon, o laing tampo nga itong tagagkinabuhi karon. Kaagi sa usa ka lalaki nga si Timoteo Villamor nga taga Pro 4 Castillo Village, Mangagoy, Bislig. Timoteo, salamat yung kayo sa higayon nga kita nagka heart to heart, nagkahinabi pinagi sa cellphone sa imong kinasingkasing nga pag-share sa imong kaagi. Pamasin nga ang imong pangandoy matuman unta, nga gamay lang ang pangandoy matud pa para matambalan ang imong kaguol. Mahinaot ko sa imong gihintong danini, mubati unta sila og aluoy. Okay, pero sa dili pa Timoteo, ato sang i-share sa ato mga higala, ato mga listeners or bag-o na ato mga listeners karon. Nga unang higayon lang nga nakabati sa atong programa, base naa. Kung naamay naminaw karon nga bag-o na tumatig paminaw, dili lang kini nga programa nga inyong mabati nga naghatag kinabuhi si Kuya Earn sa mga kaagi. Napud kitay gina-share sa matag adlaw dili sa atong programa nga mga produkto nga makahatag og kaayuhan, makahatag og mayong benepisyo, mao'y pinakaimportante para diha kaninyo. Ang mga product, labi na sa mga tao nga adunay problema sa pagkatulog. Kining pagkatulog mahigala, ingon pa, mao kanay naghatag og relax sa atong kaugalingon. Kay ang tao nga kulang og tulog, natural, kulang kita sa relax. Mao na'y importante nga unta, naana sa tua. Bisan makatulog lang unta tapi nakaubos 8 hours, diha ginay mo makuha ang kondisyon nimo. Ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon, kung nakasinati kag maglisod ka sa pagtulog sa panahon sa kagabion, hanto na buntagan na lang, makatabang na sa imo may gala. Ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon, kay ngano? Kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, pure organic kini siya, rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free og pure organic. Makaingon kita pure organic mahigala tungod kay na makita nato sa picture sa pouch sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon nga maugi kini ang mga sangkap nga nasa iya, ang mangustin og malunggay og mais. Makatabang kini sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog panahon sa gabion. Mutakili na lang ka sa wala og tuo, muhayang, mukulob. Say tabuna na ang naong nato og unlan para makpiyong lang ta og makalimot. Pero di gid ta makatulog mahigala. Kung naa ka niya nga problema, ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon makatabang i-maintain sa pag-inom sa matag adlaw. Kung mahilig ka sa kape, i-Capricorn Gold with Malunggay and Santon na lang. Tagtunga lang sa kutsara mahigala, no? Nagkantidad lang ka na og 4 pesos o ngadto sa 5 pesos. Makatabang na kay ka na basta sa matag adlaw. Or buntag hapon baka mga pi, nagkantidad lang siya og 10 pesos. Kay 5 pesos raman og nagkantidad lang siya og 4 pesos kada timpla nimo, di nahimutang lang siya og 8 pesos kung kaduha ka magtimpla sa usa ka adlaw kay 4 pesos raman. Ingana ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon mahigala. Kung nakay problema sa pagkatulog, i-maintain, sulay ang Capricorn Gold Malunggay and Santon. O niya, napod tayong mga higala na itong hantod karon, naglisod sa pagbawas ilang hugaw sa matag-adlaw. Mahigala, importante makapagawas kita sa atong hugaw sa matag-adlaw. Bisan pinakatas, duha ka bisis o baka kaisa, basta kayo nakapagawas sa atong hugaw. Kikining atong pagkaon, mahitabo po siya nga murag mupanos dito sa ilawom sa ato ang ginawaan. Hantod, mahimo ugit siyang hugaw. Og dili ta magpagawas sa atong hugaw nga na-stack na daan sa matag-adlaw, mao na ingon nga, mapundo dito sa atong tinae, natural, sa kantungad to, magkadaot yun atong tinae. Kay permintis siya na istakan o hugaw na dapat na unta na ito ipagawas. Nga napag yung mga hugaw, mga higala nga itom na, kay tuwa na sok-sok na sa atong ilawom sa atong tinae, na istak siya, nga wala yun siya magawas, ato gito dapat ipagawas. Kay mao gito ang number one pod nga, mukot-kot sa atong tinae mo, na matinganan lang tanga, wala kita'y bisyo sa inom, nga nung nahitabo nga, nagkakulon cancer ka. Kaya nga no, ang hugaw nato nga na standby sulod sa atong tinae. Ngunay bantayan na nato, dapat mo nagiingon nato nga kada adlaw gyud ta magpagawa sa atong hugaw para dili madawat atong tinae, no? Okay. Mahinaut ko nasabtan ninyo mahigala, no? Kung testingan ninyo atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon at Tumos Parmasya o butika nga dol sa inyong lugar, kung wala sa usaka parmasya at Tumos Picas Parmasya, kay dili tanan parmasya ang nabutangan ni ini, kay atong distributor, usahay wala ang mga amo din na tag-iagin sa parmasya mo, nang dito wala po sila sa Picas, na timingan nga ng tag-iagin sa parmasya mo, nang mabutangan. O yan, kinahanglan inyong isulti ang kumplito nga pangalan sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Yun, mawagin ang isulti, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Makita ni mo nga ang packaging pouch siya mahigala na nay mais, nay malunggay, nay mangustin, nay mag, nay kape niya. Naskili dito, rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, o pure organic. Nara, mahigala niya. May pagka-black, may pagka-gold yellow ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Powder na siya nga Capricorn na ito mahigala with Malunggay and Santon. Dili na siya tibag, ha? Mga nag-iingon ako, mahigala. Di na mamugos, di man kumupugos sa inyo, ha? Nara sa inyo, ha? Basta kay makatabang gid sa ito, ha? Tistigan lang gud ninyo, gon. O, nga wa pakatisting. Ina lang, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Kay gituyon ako na ipakumplito sa inyo, ha? Kay dili lang kita adunay Capricorn sa parmasya. Dagay Capricorn. Amo na, sumpay gini nyo, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Okay, dagan salamat, mahinaot ko na sa abta ninyo. O, dili punta sa panakit sa kalawasan, dili malikayin mahigala, makabatuntag panuhot, manakit atong lawas, labi nagpinobring nga trabaho, naatas construction, mag-uuma ba kita, nagtinda-tinda ba kita sa sulod sa palingki, sa unsa na lang, magtindog ta, mamoy pa atong lawas para lang maka-entertinta sa atong mga customer, pag-share sa atong mga produkto. Mauna, mamoy pa itong lawas. Napoy mga tricycle driver, may mga biyahidor, makalanghap ug hangin. Manakit atong lawas. Bisan to, anad-anad na kita niya na mahigala. O sa'yo, magtrangkaso ta tungod sa panuhot. Kinahanglan tag-proteksyon, mahigala, para sa matag-adlaw ta makapadayon sa pagpaningkamot para mabuhi. No? Makatabang ang atong haplas. Duha ka klase niya itong mga haplas, mahigala. Ang usa, nga dagagagamitan, ang green, ang taklob, ang isa, nga may pagkamintol, may pagkabugnaw, pang massage lang gini siya, ang orange ang taklob. Diri sa ta sa green ang taklob nga daghagkagamitan. Kining Orion Herbal Liniment Oil nga green ang taklob, pwede panuhot para walay panakit nga kalawasan, nindot sabni sa mga buntis, para ang buntis mahilikay sa panuhot, para dali ra iyang pagpakatawa sa iyang anak, diri siya maglisod. O mga katul-katul sa panit, pwede po ni sa mga bata, sakitan ba siyagtiyan, pwede siya sa mga bata, alamin ang mga bata, bisag pagpila pa kabulan. Pwede sa atong Orion Herbal Liniment Oil kaning green ang taklob kay wala gid siya halang, mild lang siya. Kay ang ana diha pure good nga mga herbal ang nahisagol ni ana. Mga pure herbal ang gigamit ni ana mga higala, walay chemicals. So dili makadaot sa panit sa mga bata bisan sa mga dagko. Ug dili siya halang. Pwede siya itambal sa mga adunay nuka, tabi-tabi lang sa nagkaon, mga allergy, mga balakubak sa ulo, mga kaspa. Basta sa mga external nga part sa atong lawas mahigala, mga bukol baka, mga matagtiki, buni, pangagod, pwede kayo ang atong green nga taklob nga Orion Herbal Liniment Oil. Labi na sa mga bukol, butang ilang gapas nga ni Orion. Na yung mga sakit sa ngipon, butang ilang gapas nga ni Orion ang bangag sa ngipon. O, labo sa tanan sab, ang almoranas. Ang almoranas, butang ilang gapas. Pero ang gapas, butang ipod o Orion Herbal Liniment Oil. Kanang green ang taklob. Mga bukol, taplakil lang nagapas nga ng Orion. Mga kuto sa bata, o lusa, o kuyaman, tabi-tabi sa nagkaon. Hapuri na ang buhok, kumplito ha. Pag malukop na, putsa siya usa ka oras sa silupin. Haron manot suhot ang Orion sa scalp sa bata, matanggal na mga kuto. Tungod kay adunay anti-parasite properties ang atong Orion Herbal Liniment Oil o adunay kakawati, kining green ang taklob. Mao nay giingon ako mahigala, no? Protektado punta sa lamok dinggi, daganay nga damage nga kinabuhi tungod sa kumpiyansa. Bisag naa mo sa kwarto na inyong mga anak nasa kwarto. Wala dito mutugpo sa bata, nagdalag dinggi mo na delikado. May na ang bata samtang patulogon, butang siya Orion haplas siya. Hindi man nahalang. O ana siya mahigala kagamit ang atong Orion green nga taklob. Og diri punta sa orange ang taklob mahigala. Kining orange ang taklob pang-massage lang gini mahigala. Pareha ra gyapon sa green ang taklob, pwede po siya ihilot og i-massage. Ang nakalahi lang sa yung orange ang taklob, may pagkamintol, may pagkabugnaw. Maunay na kanindot sa atong orange ang taklob, may pagkamintol, may pagkabugnaw. Ang green, dagan siya kagamitan, ang green ang taklob, pero dili siya halang. Mild lang siya. Dili po ka man yung mga haplas. Humot nun siya mga higala. Mauna nga itong mga haplas. Kung gusto nyo haplas, Orion pangitaa sa pharmacia. Orion Herbal Liniment Oil. Pili na lang rin ka. Adto ba ka sa green, adto ba ka sa orange. Pero mas nindot, nga na ang green sa imo ang ataklo, huwag na pong ang orange para makailin-ilin na lang ka sa inyong balay. No? Inga na mga higala. Mahinaot ko na sabta ninyo. Napakita yung uban pang mga product na ako i-share sa inyo, pero istambay lang una. Natay paras bata, mga hamtong, mga teenager, mga tigulang. Pero unya na lang, ato sa sugda na sa paghatag kinabuhi, ang maong kaagi, nga giasyo diri ka nato ni Timoteo Villamor, nga taga Porquatro, Castillo Village, Mangagoy, Bislig City.
1: Doctor Law! Doctor Law! Doctor Law! Doctor Law!
0: Subayo na to mahigala, sumala pa sa giasoy sa atong asindir karon. Abi ninyo, ang family picture magpakita sa nindot og malipayon nga kagahapon. Apan dunay panghitabo nga gusto nila kining kalimtan. Baliwalaon tungod sa sayop nato nga mga nahimo o mga desisyon. Mao kini ang kaagi ni Timoteo Villamor. Ato kining tagag kinabuhi para masabtan ninyo. Pero sa dili pa, ato sa ihatag kaniya yung ipangayong awit. Ang larawang kupas.

0: na gapon. Muna ba og kapoy tuod pero malipay ta kay makaingka man ta. Mao gani swerte gyud kay ta. Dito sa simbahan adunay kasal. Nya tumiaging adlaw na birthday. Nya napoy mga higayon nga to sa eskwelahan.
1: Kada sa eskwelahan panagsalang na siya kada closing lang pero dito tabaw yun sa mga birthday kay mangita magid silang magpicture ay. Huwag ko masayop nga mao gini atong naandan nga negosyo. May gani na tudloan ta ka. At pasalamat sa gani ko Timoteo nga imo kong natudloan og pagpagunak kay nakatabang ko sa imo ha kay kung ikaw lang gini mo makupartanan nga mga imbitasyon. Mao gani nga nagkaplano ko nga tudloan ta gyud ka para makatabang ka diri sa koa. Nagpasalamat ko nga abtikon sab ka.
0: Ang saan taman, basin og gitagbo sa Ginoo para magkaparis na pareha tag panginabuhi para makasuporta ko sa imo ha. Kay kung ikaw lang lagi, na, di na ka pang mature sila, kay busy naman ka. May gani na ako, di magbulag-bulag ta. Dito ka speakers, ako dito po ko speakers.
1: Mao gani, muna nga makaingon ko nga, pag-blessing ni sa ato ah.
0: Nala, sige lang, basta kay maka-intertentang mga gusto magpa-picture, mga birthday, kasal, kung na-graduation.
1: O sige, ugma ha. Anto na sabta ugma.
0: Ah, sige, agad-agad ako sa iyo ha.

0: Ah, kapuya ni pagpagodak. Uy,
1: pati ka niya ako, Timoteo.
0: Okay na ka, Delia?
1: Okay naman, mahalag ka po. Basta kay malipay sa pagkahuman kay mga kwarta man ta. Li, makapalit niya punta sa itong kinanglanon sa matang adlaw.
0: Paulagi, ano magiging ang mga kwarta? Kapuyon mga kita. Huwag may hayahin nga pangwarta ron.
1: Maogani, di agwanta ta. Labi na kay natin mga obligasyon sa itong mga anak sa ilang pag-eskwila.
0: Bahalag ka po eh. Basta kay nalang tayo picturean sa matang adlaw. Uy, pst, tunog ba? Sapon.
1: Nanapod?
0: Oo! So, malibad ka?
1: Kano sa akong balibad?
0: Amo ka ni.
1: Makarelax ta karon kinanglan. Pagkaugma, kondisyon na ta. Di, wala ta atrasan nga mga pang-picturean kung kinsay gusto nga magpa-picture o mo-hire sa to, ah.
0: Mo gani na. Pero ay kabala ka. Kay duha man ta, dili susama ka nito ang ako raisa.
1: Sige lang, mamahulay na kita.
0: Oh, kapuyan ning. Oh.

0: Mamalingkis ako, ha?
1: Oh, pagpili-pili din itong mayo nga sudanon para maulian na itong lawas na ito. Sige tagtindog, sige tagpislit niya itong kamera.
0: Mau gani, patilaon sab na ito itong lawas o lamisag nga sudan.
1: Ang mga bata, natagahan na ba ni mo sa ilang obligasyon sa eskwilahan?
0: Ay, okay na to sila. Swerte lang sila nga nakasagunsun ta sa si pamicture.
1: Ah, dili pa ka na mao. Daghan pa. Kaya basta tarungon lang ginato sa pagpicture, makaangay ang mga tao. Makaangay sa atong pagpamicture nila.
0: Sige, di asa ka kay mamalingkis ako. Kasi mangita ang mga bata, ingnato ako sa palingki.
1: Maka nang lami-lami ang sudan, ha? Kay sayang atong pagpamicture niya tapos sige na tayo agwanta ni mga walay klarong sudan.
0: Siya ko rin bahala.

0: May nalanggani. Si Delia, natudluan ako sa pagpangudak. Kaya kung ako lang isa lagi, wagid. Ay. Ang sumali ko yung pati. Delia! Delia!
1: Nasa ba ka?
0: Maglisod ko ginawa.
1: Kanila lang, yata taka sa ospital.
0: Ina,

0: Kumusta nang gibati ni Ma? Ingon sa doktor, di lang sa daw ka maghagog mayog. May gani, mild stroke lang ng imo, ha?
1: Ang problema na ko, ano yung trabaho na itong doha?
0: Tama-tama rin nga naka-antigosad ko niya ini para ako na lang sa maning kamot.
1: Pero kung mauli-ulihan ko, mabalik ko sa pagpangudak.
0: Pero sa pagkakaroon nili pa, kaya bago pa ka na-stroke.
1: Pasensya kayo, ha? Ikaw lang sa maning kamot. Naramad natin mga imbitasyon niya. May tabo nga, ikaw rin ginan eh.
0: Okay lang. Importante na ako'y trabaho. Samtang nga magpaabot ko nga, makarecover ka, mabalik ay mong normal ang condition sa imong lawas. Pero sa pagkakaroon ayos sa pahuli lang sa ka.
1: Salamat kay Delia.
0: Ah, sige, kaya magpalit pa og tambal sa grisita sa doktor para sa imo, ha?
1: Eh, wala ko magtuong ngayon, ani, di may tabo na ako.
0: Nakalimot na ta sa tong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Padayin lang ta si Igpangudak, mandi ay nanatay gipangbati. Nga dili na ito himbalan nga makadaot sa itong pagpaningkamot sa itong panginabuhi.
1: Lagi, kung nahibalan pa lang na ako, makapaganda mo tata, pero kalit man good.
0: Sige, di asa ka. Kaya magpalit pa huwag tambal para sa imo, ha.

Ma, ikaw na lang nenenang kamot, ma. Sige lang, kaya baka ulian na inyong amahan. Salamat pa ganita nga na ay nag-invite pa sa iya, ha. Ako na lang mo trabaho. Kaya ra ni mo, ma. Walas papa. Kaya ra man. Pero dili na maginahantot-santon nga di na makatabang si papa sa ato, ah. Sige lang, ako rin bahala. Pabutragya pong adlaw nga makatabang na siya sa pagpangudak.

Delia, kaya naman siguro na ako eh. Sumaan mo. Ay, pero di lagi pa rin si Adtong robo kita sa pagpangudak. Karon limitan na ako. Pero kung napay magpa-picture, ikaw lang sa. Pero at least nga makatabang-tabang na kulon sa imo ha. Ikaw na magpunto, tumitumyo. Pero basin o lain pang paminaw na sa imong lawas ha. Ay sagpugsa. Ah, mura kaya na ako ni. Ala, sige, sige. Ugma, mag-ubandang doha, ugma. Ah, sige.

0: kaya na ni mo diha.
1: Kaya na nako ni. Dira ko napit. Oh. Okay na kayo nga pagka-picture. Ay. Mulipat ko sa likod. Oops. Tapos si Delia dito sa pikas. Aka mga grupo, dire mo. Delia, ikaw na lang picture ng pikas. Ah, sige, Timoteo. Ah, ma'am, sir, dire mo.

0: Nagadbad pa sila kwarta?
1: Oo, di sa kuha.
0: Di po di ako ha? Sunod na odlaw, pwede na ito i-deliver ng mga picture sa ila ha? Itong bagong ikasal. Magpaabot ako sila.
1: Amay noon. Mag-uban na ta.

0: kastilan brad. Okay kayo nga pagka-picture niyo ba? Ano yung kamot lang yun, may sir, para lang ganahan mo. Okay, okay.
1: Akin nga ko, sir. Kaya pa lang inyo akatong sa inyong mga nino o nina.
0: Ah, salamat kayo ni Ma'am Dilia. Muna nga, huwagin may masayip sa pagkuha sa inyo, ha? Kay maigin mo mutira ba?
1: Abling kamot lang, sir. Para daghan sa aming customer.
0: Okay, diyan ang bayad. Salamat kayo sa inyo, ha? O, sige, sir. Dilia, tana.

0: Nairgan ito, Delia. Nga, wala pa ko mawagig stroke.
1: Pasalamat na lang gani, tang. Wala ka madiritso eh.
0: Mau gani.
1: Ay, kung nadiritsohan pa, mag-unsa na lang kami.
0: Di pa siguro itugot sa Ginoo nga mawala ko sa inyo, ha?
1: Kalaway na lang sab sa ato mga anak na yung mga pangandoy. Kunya, ako na lang mabilin, magsuporta sila. Murag din na ako kaya.
0: Mau gani. Pasalamat ka punta sa Ginoo. Bisan tuod nga yung anit, ha? Nangani ko na stroke ko, pero nakabaton niya po kalipay.
1: Sayang naman kalipay na ito kaniadto kung mahitabo nga mawala kalagkalit mo na pag-amping, ha? Pag di na kaya sa lawas, labi na sa pagpangodak, ipahulay yun. Kasi simba ko ba sinugbalikan ka?
0: Maulagay.
1: Relax lang yun ang importante. Para sa parayon nga na itong pagpaningkamot.
0: Sunod adlaw, na mag-birthday.
1: Nay, nag-ingon sa'yo mo, ha?
0: Oo. Isa lang kapamilya, pero may na lang. Nangita pataglain. Dito magsalig sa usang atong pang-picturean. Nangita pataglain nga na sinapa.
1: Mahinoon nga na yung mga imbitasyon. Wala lang kisaligan sa atong mga anak, Timoteo. Kita lang yun.
0: Lisod po, kinsa pa man di ay.
1: Mauna, simba ko kung may tabo sa ato, ha? Labi na sa'yo mo, ha? Nasampulan na ka. Kinahanglan yun, magmat ko na yun.
0: Tinood ka na.
1: Sige na, mag-relax na tayo.

0: Ay, wala kita magtuodil ya. Bisan tuod sa pila na katuig na kalabay. Nakaabot niya pong sa edad. Nini sa Sintay Noybe.
1: Mao gani. Mao na mag-amping yun ka nunay.
0: Mao lagi. Mahinaot na nga di na tumahitabo.
1: Di na siguro kay pila na katuig na kalabay. Nga naka-adjust-adjust na po ka sa imong lihok. Nga dili na kayo ka mabunog.
0: Mao lagi. Mayan po na itong mga anak. Nakatapos-tapos sa ilang mga pagpaningkamot. Ay, basta importante, padayon lang sa pagsimba.
1: Mao na yung pinaka-importante.

Ginoo ko ni mo, Timoteo. Kaingon ko ba nga di ka nabalikan sa mo pagka-stroke ni mo? Pareha ta ni. Sunsaon ka naman lang at di na makahalos kalakaw. Walay mabasol na to, ani. Ako nag-amping na ko sa kong kaugalingon. Di na ko mahitabo, ani. Pero, sunsaon ta ba? May nalanggani nga ito, mga anak. Nakapanarbaho na. Huwag na nailang kaugalingon nga mga desisyon. Huwag pagpaningkamot. Nakaroon na hinoon ka nga, mis, nakalinggawas na ta sa ato, mga anak. Gibalikan na hinoon ka sa nahitabo ni mo pagka-stroke. Dilya, ay lagkagol. Hibalo ko mga pagsulay lang kini ka nato. Ato kining himoon nga. Inspirasyon para sa paningkamot nato. Amantay mahimo kaniya naman kung ano nga sitwasyon. Sige lang. Importante nga wala ko madiretso eh. Nga maulang gyapon ang pagkahitabo ka na ako. Dini ikaduhan ako nga pagka-stroke.

0: Maayo gini makasimba-simba sa takay. Bisan tuon na natas balatian. May lang andam na kita pirme. O na dilya, dili kita mohulong sa pag-alagad sa Ginoo. Sa adlong ating simba mo, simba yun kita.
1: Wala man kita laing paagi. Wala tayo laing himoon. Gawa sa lamang sa pag-alagad sa Ginoo. Mo nang ikaw, palingkamot.
0: Ay, kinsa gudi malingkamot. Nga, mao naman ni akong sitwasyon karon. Wa ko'y laing masangpit ang Ginoo yun. Mao na nga, simba na lang kita ni kanunay.
1: Imbis hinoon, nakalinggawas na kita sa ato mga anak. Napuruhan na Ginoo kag maayo. Di na hinoon kakalakaw.
0: Mao lagi. Ay, isa tabangi ko, Bi.
1: Dali, dire. Ay. May nagalang nagpadalag kwarta ng imong anak nga isa.
0: Ay.
1: Makalalay-alalay sa to, ah.
0: Mao lagi. Salamat. Pasalamat isab sila.
1: Ay, kinsa gud ni magpasalamat sa atong anak nga nakalalay diri kanato. Wala sila makalimot sa to, ah. Labi na kay naa na ka sa balatian nga di nakahalos kalakaw.

0: Nganong di man magmaestro si Ana?
1: Ay, gusto niya magnegosyo.
0: Mao ba?
1: Ang usap po di mong kanak. Tuwa sa Digos. Ang imong anak nga, lesbian, tuwa sa iyang magulang. Sa Lingig. Ang usap, tuwa sa Boracay.
0: Mao ba? Ah, importante nga na sila kaugligon diskarte. O panginabuhi.
1: Sao na lang ni nato. Nga na sila tagsa-tagsa ka mga gipagsuportahan ng pamilya. Nagihay nagpaningkamot at itong mga anak. Nindot na lang ang taog. Bisay nga na kita nga edad. Nakapamicture pa ang tata, nakapangudak. Namagani mo kuha sa ako, ah, dili na kayo hilabi. Ikaw, maginailan nila nga mamicture, eh. Yan, nakabati sila nga, nadaot na daw ka mo. Ito, murag kahinay atong trabaho na to. Kaya ikaw magiging kasagara ng kontak nila.
0: Ah, sige, Ragon, importante nga, naaragya apunta. Tuon. Ugma manimbat ating simbara ba ugma?
1: Ah, sige na, sige na.
0: Ikaw ba musimba ta ugma?
1: Ah, tanawon ra ugma musimba ba ko?
0: Si tanawon ra? Dili ba naingon nga tanawon ra wag ka musimba? Usara ka ha? Adlaw ang gipangayo sa atong labong mga gahom. Usara ka adlaw, hindi pa gyud nay mo mahatag. Say mo ingon tanawon ra. Karon pa ko kabati nimo dili ang moingon ra kag tanawon ra musimba bag dili. Simba, samtang may kinabuhi ba kita?
1: Ay, tanawon na ganig, di ko mabisi yun sa mangkaoy.
0: Basta ugma ha, simba kita ugma.

0: Lilia! Lilia!
1: Unsa ba, oy?
0: Musimba na tao. Oy, makaalalay sa ako, ah.
1: Ay, ikaw rin ko din tugod. Makakaya-kaya pa man ka siguro.
0: Ito sa... Ay, magkaya lang yun ako, pero mas maayang mong itong naaka. Sige na, pag-ilis na.
1: Ay, nakauna rin ko ang dili ko musimba.
0: Sa dili mo simba ba? Naunsa na may noon ka? Sa una, adlaw sa ting simba, naagintang tanan, naaka. Nakaroon, imo na akong pasagdan. Sa magkadili, pwede nga ako na isa mo simba.
1: Ngayon nang takagdili ko.
0: May nalang makapanagkot kitang duha. Managkot ta sa birhin o sa atong nagkutan dito. Makasulod lang ta simbahan.
1: Ikaw na lagi. Makahimo pa man ka ba? Makaya-kaya pa man imo?
0: Hindi man ka musimba? Ha? Naunsa naman ka? Ay sabi, ay sakit.
1: Makunsa man ka?
0: Hibalo ka nga, dili kahimo sa Ginoo nga kalimtan ni mo siya. Masuko man ganing Ginoo nga makalimutan siya. Tagaantan ang pagsulay. Ako pagkaha. Nga naanad na ta sa adlong ating simba niya. Karoon ka mo simba. Unsa may gusto ni mo? Magpatay na lang ta, ne?
1: Unsa man ang kutsilyo, ha?
0: Ah, magpatay na lang ta.
1: Patyon ko ni mo? Tungkol ka di ko mo simba?
0: Unsa may gisaligan ni mo? Ngano di naman ka mo simba?
1: Ay, bala. Basta di ko mo simba.
0: Oo, saman.
1: Ngano mo mong kukwana ng kutsilyo? Ay mo kong patyon? Ha? Patyon ko ni mo?
2: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsa ang ngalan ni mo, ma'am? O taga-asa ka?
4: Lita sa Muratilio, New Secure, Matiasambonga del Norte.
3: Unsay gibati sa imuhang igsoon sa wala pa siya nakagamit anang maong kape?
4: Diligid siya katulog, ma'am. Naanan siya mga resita nga sleeping tablet. Tanan nga private sa depolog na pananak niya din Manila. Dumagiti, wala joy effect, wala tanan. Pag nakadungog kong aning Capricorn, ko rin siyang ipagamit. Naobserbaran dyan na ako nga tinuod dyan ang Capricorn. Ay nakatulog na siya din, timsog na iyang lawas karon.
3: Doon na yung kaayuhan para sa iya ha, ang maong kape,
4: oo,
3: ma'am.
4: Oo, naa dyan, ma'am. 100% kaninga kape. Manandili namin pawala aning kape ha.
2: Okay, may galang mo itong testimony sa itong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
6: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
5: Mm-hmm.
6: Ako din nga si Jared, mm-hmm. Na magbaduwa ako kung basketball ba niya. Kini siya na... Pamatunan gina ko nga maayo gyud sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gyud na akong gamiton. Mm-hmm. Tawhan gyud ko sa mga kauban dito kay ako ra lang ibatan-on nga mga plus.
5: Mm. Orion herbal oil mo gamit.
6: Orion herbal oil pero was lagi ba sila ra pay loy ngano ako ra man puyway pamaol kada humaguli. Sila puro sila aray-aray kay mata nila ugma ug buntag wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit.
6: Wala problema.
5: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Why, problema. Testin and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin ito sa mga testimony, mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makagana ito pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ako nga ganado na siya sa pagkaon karon. Naundan-undan na gid siya. Na ako ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
2: O, nausap kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mao na ni gitawag nga nervous neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhon pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayaw. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makunhuran gikan sa 15% ngadto sa 30% ang triglycerides. Fatness niya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsoft Gel Capsule, makunhod siya og 15% ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang nga moubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunhod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Then makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga muligon ang kabukugan og mga joint aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla, matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule naa ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmigaker kay daghang balatian ang itiker. Okay, ayun yung kalimti atong Forbite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa og taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves, glutathione 10 times up, nga imong gamiton sa matag-adlaw, hayag kang tanawon. Dabi nagputi ka daan, pastilan. Pero muri na ka, muri no, okay gapon, blooming gapon kang tanawon mga higala.
0: Ay, Ginoo pa sa luhagyod ko. Nasuko ko sa akong asawa kay wala na siya makaunonas pagsimba. Labi na ana ako inini nga kahimtang. Dapat punta nga focus na kami kanunay diya kanimo. Boto nga nasuko ko, Ginoo pa sa luhagyod ko. Ako na tiunag kutsilyo akong asawa. Sa luhagyod ko, Ginoo, pero ikaw ang hinungdan nga gilaman ta ka. Eh, dili ko gusto may sila ang akong pamilya diha kanimo. Labi na akong asawa nga kami na lang duha. Sa luha lang ko, Ginoo. Pero naning kamot ko bisan tuon sa akong kalisod karon sa paglakaw. Halos na lang ko maginod. Magsungkod-sungkod na lang ko. Makabot ko dili sa imong simbahan. Gihandlok lang na ako akong asawa. Para lang mo sabay sa ako as pagsimba.

Ay, nakaabot niya pong kundas balay. Kalisod, wala si Lilia. Sungkod-sungkod lang ko. Ay, ikakapoy sa mong lawas. Lilia! Mangayaw ko pa sa ilo sa asawa nga natiunan na ako sa kutsilyo. Pirti na ba yun yung handlog ka kaganina? Lilia! Lilia! Mingaw man. Lilia! Huwag may tao. Lilia! Ako sungkod na ako. Okay. Okay. Kalisod Manila ka eh. Lilia! Asa ka? Lilia! Huwag may tao din sa balay. Lilia! Naisulat sa lamisa. Akong kwaon. Sulat yun eh. Ah, guys. Sorry, sungkod-sungkod.

sulat yun. Kung basahon. Tsaka kandilya kiniagi. Basahon ako. Imo naman na ikong patyon. Dili na ko magpaabot. Nga mahinayakan pa ko nimo, mapalayo na lang ko. Di na ko magpaabot kayong kumpat yun. Pumapatay ko nimo. Ayaw na pagpangita ka na ako. Mulayas na ako. Talikdan ko na ikaw. Dilya! Dilya! Dilya! Dilya! Gibiyaan ko sa mga asawa. Saan na lang ako ni? Ako na lang mag-ino sa araw, wala na ako mga anak. Dilya, ano yung mabang kong gibiyaan nga? Gihadlok na naman ka, di ba na kong plano nga patyon ta ka? Kinsa ko'y mabubuhat niya ng asawa ta ka? Pero imo mo kong gibiyaan, asa man kakaroon.

0: Nung tibutiyo, roon sa maka! Wala maka niya sa agawa, simbalay.
1: Ingita ko sa ang asawa, dong.
0: Si Nangdilya?
1: Oo, gibiyaan ko.
0: Gibiyaan ka? Nga nung gibiyaan man ka nga? Ibis mag-isip pagaglakaw.
1: Ako mag-untog gihadlo kong kutsilyo para manimba lang me.
0: Gihadlok ni mong kutsilyo?
1: Oo, dong. Wa pa ka sa plato kabantay ni Dilya?
0: Wala ba, dong? Yan ang kung saan lang ka ni ano nga, ikaw naman lang isa.
1: Laya kong apo din, ha. Pero dili pa na ko masaligan. Para makaalalay sa ko, ha?
0: Pasi mong balik na to, dong.
1: Mayo lagi yung tag balik pa to si Dilya. Nagbilin magungsulat. Niyang biyaan na daw ko niya kay handlok daw siya nga patyo na ako.
0: Pastilan, yung mga negiti yung nagkutsilyo.
1: Di ko na ako himuon nga. Handlok naman to ako, anong kitsa ko yung patay.
0: Nah, mayong bumalik pa to nung.
1: Mayong tag bumalik pa to, mabati siyang kaluwis ako ah. Ay, igutom ko. Napapa kaya akong bugas din eh. Ay, maayo kinapa. Asar mo itong bata ang akong apo eh. Kalaagan pa sa bling bata ah. Manalantang kabalo na tumulungag. Pero di pa ito na akong maasahan. Maglungag ko gutom. Wala ba't na ako masundan eh. Bahala na, maglungag lang ko. Ay, akong sungkod. Ay, kalisundan eh.

Gutom na kayo. Gay, way sudan. Sa may sudanon ini. Eh, di ay tuyo sa silupin. Di gamay. Ako na lang naibahog sa akong kanon. May na lang masudlan akong tiyan kay gutom na. Ay, ako na lang ibahog ng tuyo nga na silupin.

pila na kagabi eh. Nga ako ra mag-inusara. Kumusta na ka ako mga anak? Kumusta na ka sila? Nakahibalo ba ka sila sa akong sitwasyon karon? Ang gibiyaan ko silang inahan.

0: Pastilanong, wala gyud mo balik si nang Dilianong?
1: Wala do.
0: Nakabati kong istorya nung pati mo maanak, naglagot daw si mo, ha? Kay gitiyo na ni mo, kutsilo ilang ginahan? Ba't yun daw ni mo?
1: Unsa?
0: Pirting sukuha sa mo mga anak?
1: Kinsa na hibalan ni mo?
0: Nakabati na ko istorya nung ba?
1: Nga, mga istorya sa mga silingan nga, suko daw yung mga anak sa mo, ha?
0: Tungod atong imong gihimo nga, pagtiyo ng kutsilyo sa mga asawa ni nang Dilya.
1: Ako raman tunggi. Hadlok ko, kitsa mag-ibupatay. Asawa man ako, ako lungi hadlok para manimbam eh.
0: Nah, may istorya nung pati dumamanak ni mo nung nalago to si mo ha?
1: Mau ba?
0: Mau din nung danong, nga? Wala sila mo bisita ni si mo ha? Umudong ako, bisa nagpadalag kwarta?
1: Lisod kayo nung, wala ako'y bugas.
0: Unya, wapani ka mataga isa, barangay ka ng nailang pinsyon?
1: Wala pa. Ambot ka ni Ugma, sunod adlaw. Kaya mga may istorya daw nga mga hatag na daw itong 3,000.
0: Ngayon saan naman anong imaunay saligan ni mo?
1: Ngayon saan pa may saligan ako? Nga nasuko naman ni ako mga anak sa ko ah. Bantod raw na sila magpakabana sa ako.
0: Maulay na istorya nung mga saligan na ito diri. Ngayon saan naman lang mo na nung ikaw na lang isa diha?
1: Ah. Ugwa na yun ko'y makaon ginuunal ay magpahigo sa ako. Ano ko'y mahimo?
0: Ay. Ah, sige lang nung, ngayon ba sinugod sa'yo katabang na mo din, eh. Tunulan na ka na mo.
1: Salamat sa inyo, dong. Salamat.

Ay, tuwa na di akong asawas dilya sa lingig. Uban sa akong kinamanghurang anak. At tuwa na sila kay Ana. Tuwa na sila nagtipok dito. O nga akong anak sa Digos, huwag ito magpakabana sa ako. Kay kuno, di ba ate silang kasuko sa kuwa kay may hinungdan. Kapat yun daw na ako ilang inahati mo ng tinuod. May itaan niyo eh. Ako pa'y nasa kalisod. Huwag pa ko'y makaon din eh. Huwag pa ko'y mitunol ka na ako bisan gamay na lang. Gagikan sa akong mga anak. Ginoo, tabangin taon ko. Kung sa may mga kasaypanan ako, pasaylo alam ko. Kung sa'yo pa ng paghandlog na ako sa akong asawa, pasaylo alam ko. Eh, tanyo eh, sa magkuhanig makaon, pila na kahiga yun. Ngagibati na ako ang tumang kagutan.

Ay, may nalang nakatuno lang taga gobyerno sa Kuwak. Palito bugas, ipapalit ako ni para makalungag-lungag na ko. Ay, salamat. Nga naabtan in taon ko gatabang kikat sa gobyerno.

ka si Aaron ko na. Eh, kalisod ni mudahili lang ko sa agdanan. Mag-inod lang ko pa nung ito si Ar. Sakit na akong lubot mo akong saligan si Aginod. Di magkukabot nito sa akong antuan mong di ko mag-inod gamit akong lubot. Ay, okay. Sakit na kang hawak na ako. Okay, king napat to si Delia. Makatabang ang tutun ako. Eh, itani. Okay. Wala na gay anak na ko. Puros na daw nasuko sa ko ah. Sa may akong buhaton, ani. Unsa kay akong buhatan? Tuod. Kining programa sa radyo. Gana si Kuya Ern, Dr. Lam. Ako na lang siguro ni i-share ni akong kaagi. Basin mabati pa sa akong pamilya. Maningkamot ko nga mapaabot na ko ni akong kaagi dito sa programang panid. Sukan nga nawala na si Delia, wa na gibubisita na ako. Ugwa na yung mga anak ka naghandog. Lisod kayo eh. Ako na lang gini paabot sa radyo ni akong kaagi. Maningkamot ko. May na lang ba sumabatis lang kaluoy sa ako. Kung inganin lang manggaling ginawa kong kahimta, mapay mo na lang kong kuhaon. Kuha na lang kong ginawa. Kung inganin na lang di. Mahimuan na lang nga matulog ko nga di na kumakamata. Para makapahulay na ko sa akong sitwasyon ginawa. Nutal, wabang ko'y laing masampit, ikaw raman yun. Ako ni paabot niya akong kaagi karon sa radyo. Manikamot ko.

Delia, mga anak, Ana, Junior, Langlang, RG, kung asa mo karon? Dili ingon sa pagpamugos. Ako mangayo lang kung pasaylo, good. Mangayo lang kung pasaylo sa inyo, ha? Nga nahimo na ko sa inyong mama. Pero sa tinuod lang, kinsa may mupatay, good. Ako lang itong gihadlok inyong inahan para lang mukuyog sa pagsimba. Ay lang mo pagmahayong mubati kasuko ka na ako. Kaysa tinundigin ako patyon yung inahan, uy. Ako lang ipaabot ka ninyo. Dili na ako makaya akong sitwasyon diri. Bisan usa sa inyo, wala na yung iduaw. Wala na mo mubating ka, uy. Tungod kay nagbaton ka mo pagmahayong kasuko. Ako mangayo lang kong pasaylo. Kung dili na yun mamuluaw ka na ako, wala nung ko'y mahimaw. Pasaylo ako nga akong ipaabot sa radyo ni akong kaagi, ni akong sitwasyon. Kay kung anaa pa lang ka mo, muluaw rin ka na ako, dili ko na unta kinihimuon. Kay na ako'y kasumbungan, bisan usalin nyo nga muabot diri sa balay. Pero kay wala man, hantod ka ron. Muna nga pasaylo ako nga paabot na ako ni sa radyo. Pasin inyong mabati. Bahalag di mo mabating kaluoy. Ang ako lang, nagpaabot ko nga maayok kong pasaylo kaninyo.

0: Mao kini akong kaagi, Kuya Ern. Kinasingkasing kini na ko ipaambit niya sa inyong programa. Pamasin nga mabati sa akong pamilya. Pero naara sa ila, umuhatag silag pa sa ilo, diri ka na ako. Naara sa ila, umubati pa silag kaluoy ka na ako. Kuya Ern, daghan kayong salamat sa paghatag pagtagal. Paghatag kinabuhi sa akong tampo. Sa oras nga imo kong gihinabi, salamat kaayo. Ang imo magtatampo, Timoteo. Daghan salamat noong Timoteo sa imo kaagi nga kinasingkasing nga imo gi-share diri sa atong programa ang mga panid sa kagahapon. Uban imong higalas, Kuya Ern. Pasensya kayo noong naratama na ako nga paghatag kinabuhi. Pamasin nga mabati sa imong pamilya or mabati ba sila kaluoy o dili, basta kayo nabati nila, no? Pero sige lang nung kay dili mo sugot ang atong labaw magagahom nga naka sa dili mayo nga sitwasyon, nakakanunay sa kagulanan, basta maningkamot lang yung apong kanong sa pagpakabuhi. Kung unsa nga problema, unsa nga kagulo imong gibati karon, pasin ang bugti niya na kalipay pod nga ingana lang gihapon. Pasin ay anak nga makabati sa atong programa, no? Og labi na sa mga tagalinging. Ibalo ko nga ang atong istasyon diha maabot diang dapita, no? Hala. Daghang salamat nung ayon pagpawas paglaom nung Timoteo. Mga higala, atong mga listeners, daghang kay salamat sa inyo makanunayong pagpaminaw. Kinasingkasing ko nga mapasalamat sa inyo, ha. Sa walay po asug walay huno nga suporta pinagi sa inyong pagpaminaw. Labi na sa tanan nga mga kahigalaan nato ang mga avid listeners nga sukad ni anto og hantod karon. Nagpabilin nga nagsalig sa atong mga produkto. Kahibalo ko mga higala nga kini atong mga produkto gikan sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Makahatag kinigmayong benepisyo sa tagsa-tagsa nato kaugalingon og labi na sa tibuok pamilya. Busa kung kapi na man galing mga higala, mag Capricorn Gold with Malunggay and Santon na lang. Kung part po sa atong lawas, panakit sa kalawasan, ay nyo kalimti ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Duha ka klase atong Orion, ha? Kining green ang taklob, o ang orange nga may pagkamintol, may pagkabugnaw. O lakip na usab sa atong Nerveplex Syrup, mga inahan. Kung makapainom ba kasi sila o sa kutsara sa matag-adlaw before sila pa-eskwilahon, mag-feel sa bata nga mahal sila ni nanay o tatay. Mga naging mga bata ninyo nga pinanggagi ko ni nanay. Og labi na sab sa mga higala nato diha nga bisan pag tunulan og litson, sinugba nga isda, kinilaw, tinula, sunsa nga mga lamig ang pagkaon niya, walay gana mo kaon. Dali ra kasulbaran niya na adto na sa inyong pharmacy nga dulse sa inyong lugar. Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Kung naay Nerveplex syrup para sa mga bata, napud kita yung Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. No? Huh? Una ay pasagdi inyong mga lawas, no? Kaon yun. Samtang may kinabuhi pa. O, labi na sab no sa atong B40 ang high-dose nga B vitamins. Pero kung magpalit mo niya na, pwede ra B40 capsule para din mo maglibog. Para sa mga nakatagamtam niya o mga nerves neuropathy. Kanang nerves neuropathy, mauna yung giingon nila diha nga basi nag-wake na ang imong kaugatan tungod sa imong edad na, taas na, niya, tungod sa diabetes. No, matambalan na, malibihan na ang mga tusok-tusok. Kaya mubati magpanusok-tusok niya o bikog sa kamot og tiil kung nakay nerves neuropathy. Matabangan ka sa B40 capsule. Adto na sa pharmacy ay nagpasagdi kay makabalda na sa trabaho. Ang importante, bahalang mahal na ang panaliton karon. Suportahan niya po nato atong kaugalingon nga makafight ta sa mga mahal nga panaliton. Labi na sab sa atong Mega Carsoft Gel Capsule. Morning nindot sa atong Mega Carsoft Gel Capsule. Kung sa imong gibati, pwede ka niya matambalan o matabangan. Labi na sa mga high blood, diabetes, pwede kay kaniini. Mga babae nga doon yung dysmenorrhea nga nag-antos sa panahon sa tingrigla, sakit kaayo, sa wala pa, i-maintain ang Mega Carsoft Gel Capsule. O sa lang ang kapsula, mga igala. Mga pigulang na, mga senior citizen, nga naka-Alzheimer na. No? Mga anak din ha, nga na ay mga tigulang-tigulang ng mga ginikanan. Paningkamutin ninyo nga maka-Mega Carsoft Gel Capsule inyo mga ginikanan nga medyo idara na para dili makabatunog Alzheimer's disease. Dili magkaango-ango. O niya, makatabang po ng Mega Carsoft Gel sa mga tao nga medyo muhalap ng pananaw? Lagan siyang katabangan ba? O sa lang kapsula, lagan nagproblema sa lawas nga iyang tabangan, nga mawala din sa inyo ha. O protection sa mga, samtang wala pa kayo gibati, pwede siya makaprotect sa atong kaugalingon ni atong Migacar Subtil Capsule. Samtang himsog pa imong lawas, kondisyon pa, protection ni nga dili mo bati og kaluya. No? Mao ni atong Migacar Subtil Capsule. O sa atong Fur Bite Capsule, mahigala. Naman din mga higala din nga gamay lang nga lihog, gamay nga trabaho, daling hanguson, daling kapuyon. Nya usay mo bati og kalipong. Nya magtanaw sa amin nang luspad ka, pasagdan ra nimo. Ayo pasag di kay kadadlaw bay tagakaon. Nya unsaon naman lang kung luya ta paningkamot nga kondisyon atong lawas. Fur Bite Capsule mahigala, pwede sab na sa mabag-ong nanak. Ang atong mga produkto mahigala na ginas marmasyan yung mapalit, pasabot nga pasado sa FDA. Dili mo nga yung mabalaka. Kay mga parmasya, di ginabudawat o mga product nga wala okay sa FDA, mga higala or BPAD. Safety mo sa atong mga product o matabangan pag yun mo. Si Kuya Arn, kinasing-kasing mishare sa atong mga product, no? Kay baloko nga makahatag kini o mayong benepisyo. So, dagan salamat! Pag-ayo-ayo mga Pinangga sa inyong mga trabaho mga lakaw, kinisi Kuya Arn maingon, God bless you all. Bye-bye!
1: Nakabay mga pangutana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo ug amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni ug paminawa ang diskusyon og ingon man ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz ug Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
2: Maing adlaw mga pinalanggang tigpaminaw, hinaot ang tanan, adunay maing panglawas. Dr. Choi, hello!
3: Yes, hello, Ma'am Buttercup!
2: Welcome sa atong programa. Di gini magsilbi atong program, no? Without our Dr. Choi.
3: Oh, wala ang ato ang commentator o question reader.
2: Naunta. Uy, katawa-katawa lang tanong, pero kumusta atong mga higala din ha? Hinaot, George? Naamoy maing panglawas, sama namong doktora. Diba, Doc?
3: Yes, Ma'am. Smile ang kita ni
2: idala
3: laban lang taan ni laban lang.
2: Oh, sa to pa, moingon gyud sa doktora nga laban lang madala ra pod og smile. Inana ra gyud ang life, Doc, no?
3: Yes.
2: Yes. Salamat og hinaot kamong tanan, naka-try gyud sa atong mga produkto nga gipang-endorse dinhi. Sama sa number one, jud kanang mga suki sa atong mga kananayan, sa atong mga tatay og nanay, no? Kaning half plus nga Orion. O gaato ang kape nga coffee corn. Na, lamig kayo siya ng mga nanay. So, unsa pa gyud doktora, aga tong mga kahigalaan bitaw nato nga dunay gipangbati, samaan ang mga nagnam na bitaw nga mga bukto ug mga tiil.
3: Kanang mga gibang banhod-banhod, tusok-tusok, or kanang murag laylay ilang mga tiil. Very good yung kaya itong high dose nga B-complex nga B-forte, no?
2: Lagi.
3: So, kaya itong B-forte, kung dali lang sa Dipolog City, available na siya dyan sa Biomedica.
2: Yes.
3: Kanang Biomedica, na siya diha, kanang buyon, anang dalan, padong sa, kanang merkado nga DIY, no? Straight na siya sa Amigo. So, before ka maabot sa DIY o sa Amigo, makaagi ka ng Biomedica.
2: So, nara na siya lumbay, gigikan sa mga inasal, pag-abot dito sa end nga corner, muna na ang Biomedica.
3: Yes. And then, naapot siya sa Free Wars, naapot siya sa LKS. Muna itong mga kasagaran o sa Lourdes, usahay na. Pero kung wala gin sa uban, naagin always sa Biomedica. Pero daghan daw stock sila sa LKS po o sa katong ilang mga other nga suki nga kanang tigbaligya nga mga pharmacy. No? Aside ana, dili lang kay ang B-Forte,
2: hasta po
3: ang Mega Care. Available po na dito ang ato ang good cholesterol source nga omega-3 fish oil. No? Pero nakanindot is different siya. Dili siya baho og fish, dili siya lang sa og taste, no? So, okay gyud kaayo siya especially sa mga buros.
2: Yes.
3: No? Kay kinahanglan og kanang omega-3 ang mga baby para sa ilang development, sa ilang brain, no? And then pwede pud kaayo siya sa mga high blood dun, sa mga tagas og cholesterol, no? Pwede gyud kaayo kay ano, makatabang siya sa pag-remove sa mga bad cholesterol sa atong atherosclerotic ng mga plaques, no? So, and then, aside ana, makatabang siya sa eye health, sa imo ang better sleep, o sa imong skin, no? Kay aron dili mag-drying ng skin kay makatabang siya to improve the lipid layer sa skin, no? So mo na gamit sa atong Mega Care.
2: Yes.
3: And then even ang uban makaingon nga nindot ilang tulog.
2: Ana should. Maayo po ni siya dok, no, sa mga kana bitong dili ta dali maulyanin kanang mag-Alzheimer.
3: Oh, so, kanindot ang blood flow sa imong brain.
2: Oh, so maayo no nga karon pa lang bisag batan-on pa. Dok, mag-start na mag Mega Care na ta.
3: Yes.
2: Mega Care na.
3: Usually
2: yan.
3: Kung nag-start ta ka mga 40s, maina kinahanglan na jug kana. And then, naapotay vitamins nga Nerviplex.
2: A-E. No?
3: Nerviplex syrup sa itong mga bata.
2: Yes.
3: Kaya naan siya ay chlorella, taurine, zinc.
2: Mm-hmm.
3: Dayon. Naapot siya pag-ana sa kaon nga lysine. So, muna itong Nerviplex syrup.
2: Para sa mga
3: sa
2: chikiting.
3: Sa mga 2 years old to 12 years old.
2: Uh-huh.
3: And then, sa mga makatulog na o capsule, dito na po ta sa Nerviplex AE, no?
2: Mm-hmm.
3: Which is appetite stimulant.
2: Mm-hmm. So, maka-promote po siya o better sleep kihapon. So, sa mga muinom din haan ng atong Nerviplex AE, ubanan po nato sa ato ang coffee corn. So, lami kayo atong tulog kung dili mangani kayo mo makatulog.
3: Yes, no?
2: Napagitay ko andok para sa katong red blood.
3: Ah, sa mga medyo anemic, medyo,
2: yes,
3: no? Labi na ka ng mga kusog kayo mag-mens.
2: Mm-hmm.
3: So, especially kung mag-mens, ako, pahinahinay naman ako, ano? So, like, example, sa kong anak karon kindalaga naman. So, every time nga mag-mens siya, ako siyang paim nun, og
2: Fervite.
3: Kanang vitamins nga na iron. Oo, yeah, niya. Uh-huh. Dili po siya dakugo kayo, no?
2: Uh-huh.
3: So, og sa kanang mga uban, nga na tendency nga muubos ang iron sa lawas, labi na sa mga elderly, no? Sa mga senior citizen na to, aside sa nutritional, it's part of their, kung anong yun nga, na tendency muubos ilang iron, no?
2: Mm-hmm.
3: So, nindot yun po na siya i-alternate nga inom sa atong Nerviplex AE or i-add on. Like, example, everyday ka sa Nerviplex AE ni mo, kaganahan ka, nindot imong kaon, nindot imong tulog, and then haron dili ka ma-anemic, MWF, mo inom po ka o provide.
2: Mm-hmm. So, katong doon ay mga maintenance na, no, ipadayon lang to siya, then add on sa lang ning ato ang mga vitamins din, he, no? Inato, so igengon ni doktora, i-alternate lang siya pag inom para mas okay. Pero kung dili magani niya ma-alternate, dok, nga ka ng every other day.
3: Kung naa siya ka-anemic.
2: Example, dok, sa uban po na ito nga vitamins. Example, naa ka ito si nanay, no, or si tatay, doon na siya maintainan sa high blood. So, kung mayinom siya og B40, kulato na lang po niya, dok, no, nga 1 hour after o sa iinom niya na siya. Or, unsay may suggest, dok.
3: Ako kay,
2: idungan.
3: Sahon man ako.
2: Pero, dok, mas magamay ba yung akong kuhan, dok? Ang effect, di ba?
3: Na, makalimot ko.
2: So, sa mga malimtanon, pero mas the best yung dok, no? Ato lang i...
3: Kaya ko, kuptan man sa kong anak, mama, sa imong mga vitamins, padala na dito ang mga tambal. Upat ka po kung imun sa buntag, usually upat po sa hapon.
2: Oh. Okay.
3: Tagsa-tagsaon, dahil naghatag sa kong anak na ko.
2: Then, imo na lang, ilam mo yun na lang tanan, dok. So,
3: okay po, tagsa-tagsaon po na ko. Mahadlok po ko, anak. Daghan kayo ng lamoy.
2: So, ayun na, ano, nindot kayo, good nga na, arigit tayo mga supplements sa lawas, no? Okay. Dili na nato tanan makaon, pinaagi lang sa pagkaon, di ba, dok?
3: Yes.
2: Okay, so, saway lang, ah. Dini na ta sa ato ang first texter sender sa last 4 digit nga 4237 sa 0909. Ingon siya din, he. Good afternoon, Doc, og Buttercup. Naalang unta ako'y ask, ma'am, na ako'y Almoranas, Boros Coron, 8 months. Kung mga nako, musuol ba ang Almoranas, ma'am? Mao na lang na. Salamat. Okay.
3: So, actually, nga no, nag-almoranas kasagaran ang mga buros, it's the pressure gikan sa imong abdomen, no? Na kay uterus, nga na ibata dito nag-grow, so na-press siya sa kanang additional organ na siya sa imong kuan. So, medyo ang pressure gikan sa growing baby, no? Muna, very common kanang almoranas sa mga mama. Muna, gin-encourage na to, mainom tag tubig, kauntag mga gulay, haro ng atong mga stool is kanang humok, no? No, humok, karon inigbawas, no, dili ta maglisod. Kaya sa high, medyo na ipit-ipit na ang mga agianan. Agi sa growing baby. Anyway, kung mga anak na, nawala raman po na siya nga pressure, no? Pero ang very common treat mga cause sa Almoranas is poor

0: And then medyo maghubag ina na kay isa na sa ginaingon sa mo ang surgeon ng mga consultant nga ang kanang mga mahilig mukhaon og halang kasagaran almorarason no o kanang kuan ma'am kanang pakikarni bitaw kaayo and then dili kaayo tigkaon og mga gulay-gulay ina na no so isa sa na kung magkulang ka og fiber sa imong diet so magkulang ka og water. So dehydrated ka, di kay kahinginom, kulang ka og fiber, no? Di kay katigkaon og kanang mga green leafy vegetables, mm-mm, no? And then kanang moto, hilig kag halang. Mm-hmm. So isa na sa reason nga makasamot or maka-promote og kanang almoranas.
1: Pero do kaning ato ang pregi mom dinhi. Mm-hmm. Ang gana mo siya almoranas daan. So inig panganak niya ani Doc. Ma-trigger ginang yung almoranas.
0: Yeah, because of the pressure. Yes. Sa mga buros, no? Pressure sa stomach, uh-huh, no? So muna, I don't know kung pwede siya sa Capricorn, kaya di man siya caffeine.
1: Yes.
0: No? Kaya di ba bawal siya man ang caffeine?
1: Uh-huh.
0: Kanang mga coffee beans nga coffee, no? Bawal na siya. Or pwede ka makainom o isa lang ka drink in the morning siguro. Mm. Dili siya allowed o more, no? Kaya sometimes maka-trigger siya o contraction sa imong uterus, uh-huh, no? So muna siya nga dili pwede.
1: And then mag-mega care na lang ni siya Doc. Lami ka ni sa iyang baby.
0: Oh, kung buros yun, oh, maayo yun kayo mag-mega care, mag-B-complex with iron, mm-hmm, and folic sama sa atong fervite. And then kung dili buros niya, galmuranas ka, pwede gid kayo ni mo ang Capricorn, no? Because it's high source of fiber.
1: Yes.
0: Kaya even gani sa atong mga elderly, no? Like sa mga kailan ako ng mga elderly, mm-hmm, na problema sila o kanang kalibang, no? Mm. So, yung ko nga, isa ka, kutsarita yun, nga,
1: Capricorn
0: sa buntag o sa gabi, o na di, okay ang pagbawas, oh, no?
1: Diba? Uh-huh.
0: Dugangan pag mga probiotics, sina na, harumuligon ang mga kanang defense system sa imong tummy.
1: Dundot ka ayo, Dok, no? So, bahin sa almoranas, Dok ba? Mag-iskot naman lang dito almoranas, no? Kanang, may ni siya operahan or pwede dili rapod?
0: Kanang gitawag na ito, non-reducible, meaning dili na siya mauli, maung-ung na siya, mm-hmm, mamay siya cause of pain, and then ma-admit ang mga pasyente, no? Kay nag-ung-ung na dito, na nasa gawas sa imo ang anos, siya, no? Oh, oh. So, muna siya, kanang kinanglan siya na siya operahan.
1: Niglingkod, ano, Dok, no?
0: So, una, naapat ay mga hot seats ba? Kanang init-init bitaw, nga morag ipaalis nga, o haroon ang kanang mga hubag diha, mukuyos-kuyos gamay, pero kung dili na madala ng mga hot seats bath, o dili na ni mo matulod, advisable na yun na siya, operahan, kay that can be a cause of infection, mm-hmm, aside sa pain para sa pasyente, no? So, inana mo na nga, ang ubang almoranas, medyo dili pa kay taas, ilan na siyang paoperahan. Ako nakuhan sa una, ipelopectomy nila kung gagmay pa, and then gamay bitaw ang yan, slim ang iya ang nasa kanang branch niya something, no? Mm-hmm. Or yung murag punuan niya. Pero kung medyo dako ang iyang punuan, nga dili madala og band ligation, no? Kaya kanang band ligation is butang siya rubber band, niya murag muhuot siya dito, niya murag siya tuoko, niya mukalit lang siya og ligate og iya, ma-amputate lang siya iya, muna siya gito og band ligation. Pero kung ang next sa imong almoranas is dako, dili kaya og band ligation, muna siya nga, kung anong dyan na siya, kanang putlon, operahan,
1: pero,
0: itahi, mm-hmm, balik.
1: Pero minor na siya ng operation, Doc, no?
0: I think general anesthesia, masyari na siya, ma'am.
1: Oh, anak pa din gihapon. Mm-hmm.
0: Kay medyo kuti mapod na siya, pero dili yun ingon nga, kanang kadlukan yung guys siyang operation because kuan manggod ka ng anad na itong mga surgeon anak. Kay very common na siya nga reklamo sa mga pasyente. Mm-hmm. Importante lang siguro, upon recovery, dapat, kung sa ito yung mga instructions sa doktor ninyo,
1: follow
0: yung itong sundon. Uh-huh. Haran wala yung mga complications sa surgery.
1: Mm-hmm. So, muna siya, no, mahinamdam kung gitawag na daw na siya nila o kuan, little friend. Humanis lang. Oh, wala na rin ako madungandok ba nga? Huy, no, siya almoranas. Huy, nari ka little friend. Ano na yun?
0: Ano ba? Karoon pa kuha na
1: lang
0: kadungo.
1: Makatawa na lang po, Dok. Pag may ngong naka little friend, amo na ito, bot-bot na din na siya. Pero actually, ang bot-bot o almoranas is difference, di ba, Dok? Kanang term nga bot-bot, ngayon, hala na siya bot-bot, ngayon, hala na siya almoranas. So, ang bot-bot ako nadungog, Dok, sa ako nadungog lang, ang almoranas sa lubot, ang butbot sa ato ang puerta. Unsa ka tinuod, Dok?
0: I don't know, ma'am. Mahukakuan. Unsa'y mga terms anang mga Bisaya. Kaya anyway, di kayo familiar.
1: Okay. So anyway, no, invite na to ng ato ang mga kahigalaan din, ha, no? Mga nanay-tatay nga. Basi na amoy.

0: ika na ang idea, pwede nyo i-message. Dok, no, o kung sana, kay aron makabalo, pwede mo din hino. Kung unsa ang butbot, o kung sa ang almoranas. Okay, so, dali na po ta sa ato ang ikaduha nga texter sender. O salamat sa atong sender, no, ma'am. Prigi, ma'am. So, dali na po ta sa ato ang texter sender. Oh, ingon siya din hi sa 1124 sa 0948. Ingon siya din hi, Dok Choi, o Buttercup, maayong hapon, ask lang ko unsay tambal sa erectile dysfunction. Oh, ang ato ang senders, Doc, kay lalaki ni si Sir James of Bukidnon nga 47 years old. Unsa imo ikatambag ani niya, Doc? Erectile dysfunction.
1: Ah, okay. Diabetic siya?
0: Wala nag-mention. Dako possibility, Doc?
1: Very common sa mga diabetic nga nata erectile dysfunction, no? Kana very common mo na sa lalaki, no? Nga concern, no? Labi na, syempre, kanang is the feeling of being masculine, no? Nya, dili na mo kuha ng yaa, no? Mm-hmm. Kung labi na kung kanang isa po siguro na makakos o anxiety nila nga, marag, dili na masatisfy nila ang partner.
0: Yes.
1: No? So, naantay mga tambal like inana, like, din na feel, still din na feel. Pero kinahanglan yun na siya prescription, hindi na siya pwede over the counter. No? So, na ako yung mga patients nga diabetic, nga na po yung mga concern nga yung ana, no? So, medyo mauwaw na sila, pero eventually, siyempre, part of their marriage life, mangin ng inana, no? Nga na kay problem sa imong erection, no? So, we can give prescription, no? Pero, kanang amo lang advice kung naay mga tambal nga mga vasodilators, no, para sa mga trimethacidine, so main ana nga mga tambal, so dili na siya pwede isabay og inom, so skip nimo ang imong mga tambal uban, or kung dili imnon nimo earlier, no, siguro sa morning nimo imnon para dili siya mo effect na sa gabi nga makasamot kay maka vasodilate magud ni siya. Di ba kung mag erection ka, it's the blood that flows sa imo ang sexual organ, no? And then, if ever ma-release na, muraw siyang mukuyos kaya nawala na po ang blood, no? So, isa na siya sa problem kay ang nerves manggod sa mga lalaki dito sa ila ang sexual organ is ma-affected, labi na og tag-as silag sugar and then uncontrolled, no? Naaputay lang mga problem ana, siguro sa mga na-prostate problem, naaput siya problem in ana, siguro. I feeling na ako, it's more on the blood, supply, no, ato nga area nga dili na nagka problema sa either the blood supply or the nerve supply mo yung problem, no. So kana main ana nga commonly marketed, very common ang katong mga first gani nga naka-discover like Viagra, no. Pero medyo pricey lang ang Viagra, no. So naanay mga lahi or lain pod nga mga brand na nananggawas nga mga sildenafil na aga ni na po gani lain nga kung sila pala like, pareha sa cefalexin na pwede cefuroxime na pero the same generation na sila nga first gen, second gen na, so na po yung mga second generation aning Viagra which is lain na po og ngalan pero pareha siyang effect pero more selective daw na, no? So case to case basis depende kaya naman na siya lower nga milligrams na po na siya higher nga milligrams, so.
0: Pero ka na Doc, mapalit rin na to rin siya over the counter,
1: no?
0: No. Kaya mga Viagra, ano?
1: No, cannot okay. be. Kaya nga, no, it's because sa akong kingon, na yung mga tambal nga dili pwede imnon kuyog niya. So, dapat with the care of the doctor, yun na siya. Supposedly, dapat with the care of the doctor, yun na nga, matudluan siya, unsay mga bawal, in ana, no? So, nangay lang siya, daghang prescription sa iyang doktor, haron, di man po na nimo sigig paliton nga dinaghan kay di man po na imo everyday, no? No, so inana siya nga kuan ginhanglan jud siya magpareseta ka.
0: So gani si Sir James, naaraman ni sa Bukidnon.
1: Mas may siguro si Sir James magdugang siya og sulayan lang niya kung diabetic ni siya, i-control niya yung blood sugar, no? Or pwede siya moadto og urologist kay base na ilang problem kung dili siya diabetic, no? Ang uban ana psychological, no? Kung nakay problema inana mo manifest na siya dili naka erectile dysfunction or mas maayo po mag-take siya B-complex basin ang nerves niya maarang-arang, no? Pero if ever uncontrolled ang imo ang blood sugar, isa gani siya sa mga side effect. So makabati po na mga patient nila, control na akong blood sugar, okay na. No, wala po na ako ang erectile dysfunction, anak po ng uban. Pero case to case basis, nagi uban nga, bahala na controlled na, pero sa miagi dugay kay siyang uncontrolled nga the damage has been done sa imong nerves nga nag-supply sa imo ang sexual organ. Mahinahang lang jugani.
0: Ito, Dok, no? Kaya kana ako madunggan kalabanan nga problema sa mga kalalakinan kana mang prostate cancer, no? So, mga dahi na siya, maapiktahan yun ila ang sexual organ. Na dayon, Sir James, ato na lang kasi imo ang doktor din na sa Bukidnon, no? Shout out ito sa mga tanang taga Bukidnon nga namati na ito karon, no? Ug sa tanan nato nga mga users sa atong products, ug tanan nga nagasuporta kanunay sa atong programa dinhi. No? Dayon, dili malimot nga unsa atong mga gipang bati na natay bation bisan ginagmay pa lang, dapat alarma na ta nga magpa-check up gidayon, no? Dili na nato lang anon nga hulaton pa nga mas worse na. So lisod na kaayo mas madak-an pa ta, no? Mas problema pa. Then doktora, dugay-dugay na po nato nga panaghisgot. Murag niabot na po ang takna nga muend na po ta sa ato ang gihisgotan karon. Sa ato daeng mga listeners would like to join sa atong program, no? Mag-send na mo sa ato ang hotline number para mo makasend sa inyong mga problema o kung saan na inyong gusto nga ma-solve, nga matabangan mo, nga kaya ang matambagan ni Dr. Choi, no? Sa ato ang hotline number 0909-304-8924. Unya kay, nahuman naman ato ang panahon. Kami magpaalam na ni Dr. Choi ang sanalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup, nga always magpahinumdum ka natong tanan, nga prevention is better than cure and always cheaper than cure.
1: O kani si Dr. Choi nagaingon always na God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. For now, bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7. Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Linesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob o sinina nga husto o presentable. Likayan ang pagbutang o sobra nga makeup o ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana o dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon, 2:45. I know your body is swaying along with the music. After the Love Has Gone, Earth, Wind, and Fire. Something 80s. By the way, that song was brought to us by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion, sa cheese o crunch. Muna mi pod, ang break ni mo, tapos sasamahan pa kita. O diba? Grabe naman na break yan. Grabe naman, ang lamig naman ng break mo. Love songs ni George ang sasa inyo. Hanggang alas 3 dito sa ating programang Dear Heart. 7517, ayan, magandang hapon. Tagang salamat si... greet lang natin Manzano family, Arellano, dyan sa may Maramag. Si Kuya Timoteo, walang pagka. Wag lang mawala ng paglaom, kapit lang dyan. Siguro nakikinig sila doon sa 93.7. Magandang hapon. Thank you, thank you. Hi, Miss Lindin Roa of Bayabas. Palagi nakikinig sa station ninyo morning to afternoon. Demsoy Robles, dyan sa Maramag. Also to Sir Eddie Kinya, magandang hapon. Alam niyo na yan, yung mga taga Noisky Food House. Magandang hapon na, kaway-kaway. O, nasaan na? Attendance check, Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kinya, Mylene Hermoso, Jess Aquinia, o si Apple. Magandang hapon. Thank you so much. Also, Maria Victoria Lucilia Lauron. This one just came in. Si greet natin ang kanyang sister ng happy birthday. Si DJ Fruity from Jeddah, Saudi Arabia. And welcome home, Doc Rami and Annabelle. At sa kanyang anak na si Dexter. Sa kanyang wife na si Sherry Lauron. And Lantapan Bukidnon from Mama Baby Lauron. Parang kilala ko to. I think magka-mag-anak sila niya, no, Mami Marilyn. Magandang hapon, ha? Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Let me play, you know, the drill. Yung aking huling set for this afternoon ng mga love songs. Kaya naman tumuto ka dito, lagi sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ng break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula mi po ng break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nakapagtala ng 21.4% ang pagtaas sa koleksyon ng business permit revenue ang mga pampublikong pamilihan sa Cagayan de Oro ngayong taon. Batay sa datos, umakyat sa 31.66 million pesos ang nakolektang kita mula sa 26.8 million pesos noong 2025. Ayon kay City Economic Enterprise and Business Development Administration Public Information Officer Julius Tasara, nasa 2,746 stalls sa Cogon at iba pang pangunahing pampublikong pamilihan sa lungsod ang nakapag-renew ng kanilang business permit. Dagdag ni Tasara, nakatulong ng malaki ang pagtaas ng koleksyon ng pagdami ng mga stall owners na nagparehistro at nag-renew ng kanilang negosyo ngayong taon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Buginoy, and oras natin 11 minutes after 3 o'clock. Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Sama-sama tayo hanggang alas 5 dito lang sa Hard FM, ang radyo ng heart ko.
1: Hard

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 3:28 ang oras natin, sweethearts. Mayong hapon sa tanan. Napakainit pa po sa labas. Nako, huwag ka munang lumabas, ha. At saka yung mga nasa labas na, huwag masyadong magpainit. Saka mas mabuti na may pantakip tayo dun sa ulo natin, ha. Di kaya magpayong. Diba? Huwag mahiya. Gamitin mo yung payong mo. Payong kaibigan. Magandang hapon sa ating mga sweethearts ngayon. Yung mga drivers natin na wala, aga-aga na. Bumalik na sa pamamasada. Yung iba naman is wala na. Happy na to pag-uwi. Kasi wala na. Sobra-sobra na, ha. Especially yung mga may backload natin galing airport. Shoutout po sa inyong lahat dyan, ha. Mga taxi drivers natin at saka yung Grab drivers natin ng Kagayhaan Group. Happy listening po sa inyong lahat. Happy listening din po sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon dyan sa May Fish Landing, sa May Bulua, and of course, ang JL Flower Shop ka Jun Ros. Mayong hapon sa imo, brother. Anyway, mag-enjoy tayo sa ating Thursday afternoon. Tsaka bukas, wala na. Magkakalaman na yung mga wallet natin, ha. Tsaka yung ATM natin, manifesting na punong-puno. Sana maraming dagdag. At saka, happy tayo bukas, di ba? Anyway, para sa inyong mga pabati, ha, 0917-1579-927. Di kaya sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. Let's move on with more music. Of course, dito lang yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 3:41 ang oras natin. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidon. Kumusta po yung hapon natin, ha? Especially yung mga sweethearts natin dyan, nakikinig sa atin sa Bukidnon, dyan po sa may Puntian, Quezon. Oh, kumusta kayo dyan? Eto ha, may nagyaya kanina ng mangga. Ako, maraming salamat ha kay Geraldine Mijares at saka sa mga kasamahan niya dyan na nakikinig sa atin ngayon. At saka hi na din kay Marlene Mijares ng Puntian, Quezon. Dyan po sa may Bugtong Lubi, Purok 6. Oh, kumbati daw sila diya ha. Happy happiness na rin po sa inyo. 787 Laundry Shop, mayong hapon. Sir Eddie Kenya, mayong hapon sa inyo, sir. At saka yung ating mga driver ng bus ng Book Tram ko dyan po sa Bukidnon. Oh, biyaheng, saan ba yung biyahe niya? Wow! Oh, happy happy listening po sa inyong lahat, ha. At saka din natin kalimutan din yung mga friends natin dyan sa may Wao. Happy happy listening po sa inyong lahat dyan. At saka kay paring Noel, Kuya Noel, masarap daw ang manggang hilaw na mangga pag mainit ang panahon. Ay, masarap ang hilaw na mangga. Lalo na kung may, ano ba yun, yung may bagoong. Napakasarap yan. Mas masarap pa kung libre talaga. Diba? Maraming salamat in advance, ha, Kuya Noel. Baka naman, di ba? 3:42 ang oras natin. Let's move on with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. This is
1: 93.7. This is Heart FM. Panalangin sa alas 3 ng
2: ang adlaw nakatakaroon sa atong usaka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kaysa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung capricorn. Mauna yung usang nga, nakatabangin ako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kayo lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
2: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn, ma'am. Mo ka to si ma'am Carmina sa Duwererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
1: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable. Likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
1: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7. This is Heart 92.7.
1: Heart,
0: Cagayan de Oro.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de oro, 93.7 Hard FM Bugidon. Oras natin, 15 minutes after 4 o'clock. Jenny, You and Me. That song was brought to us by Magic Flakes Cheese, sa kalamiyon sa Cheese or Crunch. Mula mi put and Break Nemo. Ay, batiin ko lang ha, yung mama ko, totoong mama ko. Maraming salamat talaga for dropping by. Alam na alam niya na gutom yung anak niya. Diba? Ganyan yung mga mama, diba? Kung yung mga bagong panganak, diba? Yung masakit na yung suso nila. Tapos, kailangan na magdede yung baby nila. Ito pa rin tayo. Kahit 35 na, baby pa rin. 35. Happy listening kay Jason Tesoro, ha? Ng AMK Abdul Taxi. And of course, ang ating mga kaibigan dyan sa may lapasan, Abeho Nation. Garage sale nila, ha? Hi kay Kathy, kay Amy Abeho, and also kay Nice. Maraming salamat for listening. At saka yung mga biyahin din nating mga Motorola driver. So meron tayong winner kanina, ha? Motorola driver from Agora. Oh, congratulations to you. Mamaya, i-announce natin ulit yan, ha? At ay din po sa ating mga kaibigan dyan sa may Bukidnon. Shoutout po sa inyong lahat. 4:16 ang oras natin. Ako'y magbabalik pa dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Psst.
2: Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na. Pag Magic Flakes Cheese na dito. Dali. Oh, winner, diba? Sa kalamiyon sa Cheese o Crunch, wala ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa kalamiyon sa Cheese o Crunch, mula ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
5: Shout to the heart!
6: Can you feel my heart?
7: This is...
8: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Honest natin, sweethearts. We've got 33 minutes after 4 o'clock, December Avenue with Saksi ang Langit. And that song was brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcord.ph. Mayong hapon kay Edwin Amilaw. Mayong hapon din si mo Edwin, ha. At saka hi din po sa ating mga sweethearts diyan sa may Bunbon at yung mga nag-e-enjoy ngayon sa dagat, ha, diyan sa may Raagas Beach Resort. Ako, ang sarap-sarap magtampisaw sa dagat. At saka magligid-ligid dyan sa buhangin nila, no? Dyan sa Bunbun. Bunbun yun na tawag nila. Happy listening po sa inyo. Jason Tesoro, maayong hapon sa inyo once again. And of course, ang ating mga kaibigan sa Maramag, Demsoy og si Sir Eddie Kinia. Ito, classmate talaga to sila, ha? Maraming salamat, ha? 4:34 ang oras natin. Check na natin yung kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Makakasama natin ngayon ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Tanggapin natin ang traffic update ni HPG Noel Arangcon of Heart Taxi. Mayong hapon sa mga Kuya Noel.
2: Mayong hapon, Kuya Harvey. Magandang hapon, sweethearts. Yung mga galing sa may Puntod or Makabagan, papuntang Likuan, going to Recto Avenue, katamtaman lang po yung daloy ng mga sasakyan dito. Paglagpas naman ng Recto Avenue, going to Veles, ganun din, katamtaman. Back and forth, from Veles to Recto, katamtaman lang din. Recto Avenue going to Corrales at Osmeña Corner, katamtaman, buhay kasi yung mga traffic light. Captain Vicente Roa going to Pugon, maluwag yung kasada natin. Bele Street, Osmeña Street, katamtaman hanggang sa Mabigat dahil sa yung mga lumiliko pabutang Limkitkay Mall at saka Luna Street, nagkaka-bol-bol dyan. Pero pag nandyan na yung RTA natin, tuloy-tuloy na naman yung daloy ng mga sasakyan. At saka, ganun din, sa init ng panahon, huwag daanin sa init ng ulo. Kaya, daan-daan lang, yung ng kapi.
0: Anyway, maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nadaanan ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group Noel Alangcon ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Heart 92.7.
3: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable, likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana o dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
4: In adlaw, natakaron sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pangutanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
5: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
4: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
5: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod aning kape corn. Mauna yung usang nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
4: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
1: Radio with heart. The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, 4:47 na po. And the final break na po sa ating programang Heart Afternoon Drive. At syempre naman po, magbababay na ha. Ngayong alas 5 si Harvey Stone. But maraming salamat talaga ha, sa mga sweethearts na dito talaga nagtambay sa atin. Maraming salamat sa pagdutok. At saka pasalamatan natin ha, yung mga sweethearts natin dyan sa may Gold Crest. And of course, dyan po sa may Promised Land, Makasandig. Shoutout po sa inyong lahat dyan. At mga kaibigan natin dyan sa may Barangay Puntod. Beth Factura, kumusta naman ka, Beth? Limingaw namin sa imo, Beth. At saka... yung utang namin sa'yo, Beth. Di namin nakakalimutan yun, na. Oh, happy listening po sa'yo mo. Batiin din natin si Sarah, ha? Si Sarah of Upper Nazareth. Kumusta na kadya, Sarah? Long time no see. And batiin din natin, ha? Yung mga staff ng Pacifica Agribet Supply dyan sa may Matilde Branch. Carmen, happy listening po sa inyo. Ang atin ding mga suki dyan sa may Carmen Market. Si Ma'am Nanette Raniego, of course, dyan sa may Mahogany Section, ha? At saka yung gumagawa ng lumpia wrapper dyan, happy listening sa inyo, ha? Maraming salamat talaga. At saka, saan ba yun? Oh, check muna natin, ha? Oh, kasi hindi na tumutunog tong music natin. Alright? Oy, batiin natin ha, yung ating mga iputada drivers ha. HPG Joseph Ranara, mayong hapon sa inyo. At saka yung mga Zumba Momshies natin ha. Ati Carla, mayong hapon, mayong pang-snack diya ha. Eto na, mag-recap na tayo sa mga maswerteng winners ng ating The Prize is Rise Overload. Ito po yung mga winners natin kanina ha. Congratulations kay Jonathan Torres. Diyan po sa may Agora, isang Motorella driver winner natin. At saka kay Jacqueline Gitgano ng Barangay Kamamanan. Congratulations to you. Congratulations din kay Frank Abelia ng Barangay Ipunan dyan sa may Sentro. At saka kay Rosalina Baybanting ng Barangay Lapasan sa may San Juan Dos. At saka nakuha na pala niya yung premyo niya. Sa mga hindi pa nakapag-claim ng kanilang mga premyo, punta lang kayo dito sa aming himpilan. During office hours po, located tayo sa 5th floor ng Pico Admin Building. Dito pa yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya Carmen. Ang Heart FM, The Prizes Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises at ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Alas 4:50 na po ang oras natin. Magbabalik pa ako right after this short break. Tutok lang dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. Oras natin, we've got a minute after 5 o'clock. And that was a song from Silent Sanctuary with Sayo. Oh, kung maging tayo, sayo lang ang heart ko. Next naman. Anyway, before I'll play you my last song, batiin natin yung mga sweethearts natin. Ah. Dito talaga, sila yung mga loyal natin dito, mga sweethearts. Diyan sa may Pacifica Agri-Vit Supply, Ipil Branch, happy listening po sa inyo. And of course, oy, kilala nyo yung guwapa tong... Guwapa nyo ang kauban, regards na lang ko ato niya. Mayong-mayong hapon. Oy, paki-text nga yung mga pangalan nyo para at least mabati ko kayo araw-araw ha. Maghihintay ako sa mga text nyo ha. Kasama yung mga pangalan nyo dyan sa may Pacifica Agri-Vet Supply, sa may Ipil Branch. Happy listening sa inyo. At saka kay Ma'am Nanette Raniego, diba? Pang-attendance lang daw. Mayong hapon sa inyo dyan sa may Carmen Market. Anyway, playing you now a song from Green Department. A song entitled Stop Toy. Playing right here sa Hard FM, ang radyo ng hardcore. Bye for now. God bless you all. I'll see you back tomorrow.

Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:17.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danaka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, tapos malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:31.
1: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable. Likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat ninyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:19.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susuruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with Heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:33.
1: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala bakaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaa na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable, likayan ang pagbutang og sobra nga makeup, og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
3: Z-Ice Purified Ice.
2: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
3: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
0: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:45.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, kutaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:16. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:32. Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable, likayan ang pagbutang og sobra nga makeup, og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
1: Radio with heart,
2: the best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
3: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
7: Nationwide.
6: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
7: Sa buong Pilipinas.
6: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa iba't ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand.

saan man dago po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan. Tara na po at tayo po yung magkwentuhan na naman nga muli sa ating po namang panadudunan. At dyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking rice coffee mix. Herbal coffee 14 in 1 plus 1 rice plus herbal capsule rice 4-in-1 premium glow soap at syempre pa mga kaibigan ang ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Tawag po kayo mga kaibigan sa ating po namang numero 0969 226 9623.

Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod at syempre mga kaibigan, gusto lang nating paabutan po ng pagbati yung lahat ng mga kababayan po natin na patuloy po sa pag-iinom ng ating rice coffee.

Yung lahat po naman ng mga umiinom na ng adi po namang rice coffee mix. Herbal coffee 14 in 1 plus 1. At syempre mga kaibigan, yung ating umiinom din po ng adi po namang

0: Ayan, teka, may caller tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Lorna Diaz po.
0: Sino po?
1: Lorna Diaz.
0: Lorna Diaz.
1: Oo. Ilan po na akong hindi nakakontakt?
0: Opo. At least ngayon, nakakontakt na po kayo, nanay.
1: Oo. Hindi ko ito nalalag.
0: Opo. Okay. Nanay, kayo po'y patuloy pa rin po ba sa pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay Lorna?
1: Hindi
0: pa.
1: Kaya lang, natanggal na. Nakakatulog na ako. Tusok po sa gout.
0: Tagasaan
1: yung gout ko eh.
0: Tagasaan nga po kayo, Nanay?
1: Binyan, Laguna.
0: Binyan, Laguna. Okay po. Okay. Nanay, balitaan niyo po kami. Kwentuhan niyo po kami para dun sa mga... Ngayon pa lang po kayo napapakinggan. Tungkol po naman sa pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, Nanay. Go ahead.
1: Mga hindi pa umiinom, na kayo, mawawala yung kaba at saka yung panginginig.
0: Yung mga sakit-sakit?
1: Sakit-sakit lahat. Kaya lang yung gout, hindi mawala eh.
0: Alin po?
1: Sabuk ko kaya, may umiinto na eh. Ingo,
0: kasi
1: sakit yung
0: tikis
1: eh. Naniligay si pa mo.
0: Opo. So,
1: kahit...
0: Madaliri. Opo. May iniinom po ba kayong gamot galing sa doktor?
1: Ako, marami.
0: Oh, dapat ituloy-tuloy niyo po yun. Tsaka may mag-ingat din po sa mga kinakain, Nanay.
1: Hindi, hindi na kukontrol eh.
0: Oo, yun.
1: Hindi na taon na nga ito, hindi nga
0: kukontrol. Hindi na kukontrol yung pagkain. Nanay, kailangan po natin yun. Di ba? Yun sabi ko nga, kapag tayo po'y umiinom ng ating rice coffee, para tuluyan po natin na makuha yung kagalingan po naman na hinahanap po natin sa ating rice coffee, dapat kontrolin din natin yung ating po namang sarili. Disiplina din po sa pagkain dahil alam natin na 90% po ng rason kung bakit po tayo nagkakaroon ng karamdaman ay dahil po daw, ayon po sa mga pag-aaral ha, ayon po sa mga nababasa po na, dahil daw po nanay, sa hindi tayo disiplinado sa pagkain, doon daw po galing yung problema natin sa kalusugan natin, nanay. Okay?
1: Ay, hindi makontrol eh.
0: Hindi makontrol daw. Yun nga
1: eh. Hinahanap pagkain, nakahain na. Ayun na. Ayun mga bata, mga apo ko, mga dalaga, sinata na.
0: Oo.
1: Ayun na.
0: Mahilig sa?
1: Kaya, tsaka mga order-order sa labas.
0: Oo, yun nga. Tapos, syempre, kapag nag-order sila sa labas, tapos nag-chichirya sila, pati ikaw, napapachichirya din.
1: Sama ko sa ito po.
0: Yun po yung sinasabi natin. O, kaya, dapat po nating iwasan yun sana para tuloy-tuloy po yung ano natin, yung kagandahan ng ating kalusugan. Kaya, ganun po yun. Kaya po, lagi ko pong sinasabi na kapag tayo po'y umiinom ng ating rice coffee, may ginagawa rin tayo sa ating po namang sarili. Isa po dyan, yung pag-iingat po sa pagkain. So, kailangan po natin yun. At sabi ko nga, dapat po, hindi lang po yung pag-iingat po sa pagkain, kundi pati po yung pag-i-ersisyo na may konti po dapat tayong exercise, may sa araw-araw para po...
1: Nakakapag-exercise eh.
0: Oh, yun nga po nanay. So, yun po yung kailangan po natin para yung mga ibang mga sakit po ninyo ay maalis po natin. Okay?
1: Ay, wala akong nakaalaga.
0: Ha?
1: Check na nakakatayo.
0: Apo, apo. Sige po nanay. Maraming salamat po sa inyo.
1: Buti
0: na sabi
1: naman ako, naiinis na
0: nga
1: ako eh.
0: Naiinis na kayo dahil hindi sumasagot si Kuya Boy. Laging busy.
1: Iba, laging binabati eh. Alam mo na kung nakaraan ka naman eh.
0: Nanay Lorna, hello po sa inyo Nanay Lorna ng Binyan, Laguna. Oh, nabati na kita nanay ha? Huwag nang magtampo.
1: Naiinip na ako pag wala ka sa'yo kasama.
0: Naiinip kayo pag wala kang kasama?
1: Araw-araw wala eh.
0: Opo, nasa trabaho?
1: Opo.
0: So mag-isa lang po kayo dyan kapag umaga?
1: Ako maghapon hanggang alas 7 ng gabi.
0: Hanggang alas 7 ng gabi. Pag alas 7 ng gabi, saka lang po kayo, saka lang darating yung mga kasama po ninyo sa bahay?
1: Opo, mga yung mga sa trabaho.
0: Oo, tapos matutulog na?
1: Gusto ko tumawag kagabi, hindi ako makapanood eh. Saka nanonood sila ng balita at yung mga ano, Korea.
0: Oo. I see.
1: Saka nabas lang kayo kung ano. Saka problema ko talaga kung nalakang balance eh.
0: Apo. Oh, basta na lang yung mga dapat iwasan, iwasan po yun. Yung mga ino-order ng mga apupunin nyo, ha?
1: Hindi kailangan.
0: Mukha hindi maiwasan ni Nanay. Okay po. Nanay Lorna, maraming salamat. Bye-bye. God bless po, Nanay. Thank you.
1: Ayaw mo na ko rin eh.
0: Opo.
1: Thank you.
0: Salamat po, Nanay. Bye-bye po.
1: Bye-bye.
0: Si Nanay Lorna, mukhang... hindi kaya ni nanay maiwasan yung mga chichirya daw, tsaka yung mga ano. Oh, so yun po yun. Kasi kung sabi ko nga, hindi po kakayanin ng rice coffee alone or yung mga iniinom po natin gamot alone. Ano po, na galing po si doktor. Kasi kung hindi po natin, sabi nga eh... aalagaan yung ating kalusugan sa pamamagitan po naman ng pag-iwas ng mga pagkain na alam natin na makakasira po sa atin, eh talagang wala pong mangyayari po sa atin. Patuloy po yan, at sasakit at sasakit yan. Kasi sabi ko nga, di ba, inihalan tulad po natin yan sa ano, di ba, sa kanal na nililinis natin. Maraming basura, tapos lilinisin natin, di ba, tatanggalin natin. Dahil po doon sa ating rice coffee matatanggal, malilinis po yung kanal na yon. Eh di maganda na naman yung flow ng tubig doon sa kanal na yon. Maganda na naman yung kalusugan natin. Tapos ayang ka na naman kakain ka ng kung ano-ano. O, ibig sabihin parang maglalagay ka na naman doon ng mga basura. So maaantala na naman yung magandang buhos ng daloy ng tubig. Kaya po nagkakaproblema tayo. Ganun din po yun sa ating kalusugan, mga kaibigan. Ganun din po yun. Kaya po kailangan po ingatan natin.

iwas po sa mga pagkain na alam natin. Alam natin yun eh. Di ba? Kahit po si Nanay Lorna, sabi niya eh. Dahil kasi yung mga apo niya daw eh mahilig sa chichirya. Tapos, yung mga ino-order-order po sa labas. Oh, so, yun po yun.

0969-226-9623 ang numero ang pwede-pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan. Available na rin po yung ating po namang napakasarap na ano na rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1. Yung pong available na rin po sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1. Dapat po matikman nyo na po yun. Kasi pag natikman nyo yun, mga kaibigan, baka sabihin po ninyo, bakit ngayon ko lang nasabi sa inyo na napakasarap pala ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, guapo boy.
0: Ay, baka po maniwala ang lahat. Okay. Nanay, ano pong pangalan po ninyo?
1: Nakalimutan niyo na po ba ang magandang taga Northern Samar? Si Ate G po.
0: Ate G. Okay po, Ate G. Northern Samar. Okay po. Saan po sa Northern Samar, Ate G?
1: Basta dito lang po sa Northern Samar.
0: Oh. Okay, Ate G. Ate G, ilang taon na nga po?
1: Ay nako. Ano na po? 41.
0: 41. Wow, fresh na fresh. Okay. Ate G.
1: Saan galing?
0: Ate G. Ate G, dahil pakiramdam ko kasi, Ate G, kaya fresh na fresh ka. Pakiramdam ko kasi gumagamit ka na ng ating sabon.
1: Opo, kaya lang hindi ko pa dito makita yung 4-in-1, yung ano pa lang to, yung 3, yung dati.
0: Ah, yung dati. Opo. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, wala pa.
1: Wala pa po.
0: Okay, sige. Noted po yun. At sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries yan para madalahan na rin po dyan sa inyo. Sa Northern Samar, wala pa ng sabon. Okay po. Lahat na po ba ng mga butika?
1: Yung ano lang.
0: Mga butika dyan na napuntahan po ninyo?
1: Yung mga ano lang po, yung mga major drugstore.
0: Okay.
1: South Star.
0: Okay.
1: The Generics Pharmacy. Tapos yung iba pa po. Rose.
0: Okay.
1: Ay, walang Rose. Sa Rose, ewan ko po sa Rose kung meron na. Sa Kalbayog pa po kasi yun. Medyo malayo pa yun.
0: Opo. Sige po. Basta balitaan niyo po ako kung meron na, Ma'am G.
1: Okay po. Dito muna ako sa ano. Sa classic na sabon na rice.
0: Yes, opo. Maraming salamat. Kumusta naman yung ating Kojic soap?
1: Ay, mabuti naman at hindi ako nagkaka-sunburn.
0: Yun.
1: Kahit ang sobrang init na po,
0: uh-oh,
1: mabuti pa yung panahon, mainit siya, malamig.
0: Ay, nako. May hugot na ganon.
1: Kuya Boy, may itatanong lang po ako sa inyo. Sino po ba yung lobat? Siya o ikaw?
0: Ah.
1: Oh, ito na lang po. Ito
0: ano?
1: Na lang po. Sino po ba yung lobat? Yung cellphone mo, ikaw?
0: Yung cellphone ko o ako? Ako laging naka... Ay, teka lang. Hindi na ako nakaka-charge.
1: Alam ko po siguro yung ano. Hulaan ko na lang. Okay lang.
0: Okay lang.
1: Yung cellphone siguro, kasi ikaw, lagi ka naman nakacharge ng mga rice brand, diba? Lala na yung rice, coffee, 25-in-1+1. At saka yung rice herbal capsule. Kaya hindi ka nalulobat. Sana gumawa na rin kayo ng cellphone na ano?
0: Na?
1: Ng charger na rice coffee. Para hindi na rin nalulobat.
0: Oh, kasi yung tao, kapag nakaiinom ng ating rice coffee, talagang malakas na malakas, diba? Parang nakacharge lagi.
1: Oo, yung cellphone, lagi nalulobat eh. Kaya, mag-ano na lang kayo ng rice brand na charger. Rice charger. 10-in-1.
0: Diba? Mukhang magandang ano yun? Magandang idea yon. Binibigyan mo ng idea yung ating management.
1: Opo, nananawagan po ako sa management ng rice brand. Gumawa na rin po kayo ng charger na rice charger.
0: Tama. Pero kayo po, Ate G, umiinom na kayo dati, di ba? Dati pa, umiinom na kayo ng ating rice coffee.
1: Oo, ayaw ko malubat eh. Di ba na yung cellphone ko? Malubat, huwag lang ako. Nako po.
0: Pag nalubat tayo, talagang mahirap na. At di ba, yung mga gawain natin sa bahay, sa trabaho, maapektuhan for sure.
1: Saka oo nga pala, Kuya Boy, yung kasama ko po, umiinom po siya ng rice coffee.
0: Mm-hmm.
1: First time po niya mag-inom ng rice coffee. Sabi po niya, bakit ganito? Bakit hinahalukay ang aking tiyan? Sayang ang kinain ko. Sabi ko, ganun po talaga.
0: Uh-oh.
1: Baka yung mga nakain mo, hindi mo naman dapat kinain. Kaya ayan.
0: Correct. Tsaka nagkakaroon na ng cleansing effect. O kaya yung yes, healing opo. Effect yung ating rice coffee. Kaya nararamdaman mo yun. No? So gumagana, ibig sabihin, legit opo. Yung nainom natin na rice coffee. Kasi yun nga talaga yung
1: yes.
0: yun talaga yung purpose ng rice coffee doon. Tanggalin yung lahat ng mga nakadikit na basura sa loob ng ating katawan na siyang pinagmumula ng iba't ibang uri ng karamdaman.
1: Sana daw po Kuya Boy, pati yung broken hearted na nakadikit na sa buhay mo, kaya daw tanggalin.
0: Ouch. Aray ko. Aray ko. Broken hearted.
1: Diba?
0: Oo nga.
1: Kasi nakadikit, lahat ng nakadikit tinatanggal eh. Eh yung paglimot mo sa kanya, hindi mo yung alaala mo sa kanya nakadikit. Sana matanggal din daw.
0: Ouch.
1: Ay naka, wala. Pinapatawa ko lang yung mga listener
0: yes,
1: natin. Yes, opo. Maraming
0: nang
1: na-high blood.
0: Oo, oh, oh, yung iba.
1: Dahil ang mga balita itungkol po sa awayan ng mga politiko, diba? Kaya, chill-chill lang tayo. Relax ka lang, ha? Relax lang tayo. Mainit pa ang panahon. Iwasan mong may stroke, mga kaibigan.
0: Correct. Alam mo, nakakadagdag din yung ano, yung pagiging stress kapag dyan sa heat stroke na yan. O, tingnan mo.
1: Yes.
0: Dahil sa init ng panahon, ibinuga na ng bulkan ang kanyang lava.
1: Ay, oo nga po.
0: Ah, di ba?
1: Naku po, Diyos ko po.
0: Ah, malapit lang yan dito sa amin.
1: Naku, mag-ingat ka, Kuya Boy. Oh. Nakakabawas daw ng kagwapuhan pag matamaan ka ng ashpol.
0: Ng abo.
1: Opo, kaya huwag ka pong magpapatama. Di bali sa kanya ka nalang tamaan, wag lang sa abo.
0: Ouch. Ouch na naman.
1: Sige po. Okay na po Kuya Boy. Baka saan po tayo makarating at baka tayo ay mag-overtime. Paganitan po tayo ng mga radio station.
0: Hindi, okay lang naman yun. Kasi paminsan-minsan kailangan nating tumawa. Hindi lahat ng bagay ay dinadaan sa ano, dapat lagi tayong nakangiti, di ba? Kasi isa sa mga, di ba, laughter is the best medicine. So, kailangan nating tumawa. Kailangan nating umiti pa minsan-minsan.
1: O kaya lang mag-toothbrush bago mag-laugh, ha?
0: Yan lang. yun lang. Sabay, yun pala yung hindi ginagawa,
1: ano? Uy, Kuya Boy, yung mga taga-Albay, mag-ingat po. Yung mga malapit po sa galit na si Mayon, mag-ingat po kayo. At
0: buti pa si Mayon.
1: Hindi niyo po maalo yan.
0: Buti pa si Mayon.
1: Ano?
0: Nakapag-release ng lava.
1: Samantalang siya, hindi pa nakakapag-release ng love sa'yo.
0: Yeah. Yung mga hugot din talaga.
1: O di naman kaya yung ano ninyo, yung gobyerno, yung LGU nyo dyan, hindi pa nakakapag-release ng fuel subsidy.
0: Baka hindi pa talaga. O baka na, baka naman na i-release na, pero napunta sa bulsa.
1: Yun lang ang mahirap eh. Sana putasan natin yung bulsa para mahulog.
0: Ay, nako.
1: Sige.
0: Maraming salamat.
1: Sige, Kuya Boy, at baka...
0: Thank you.
1: Kuya Boy, siguraduhin mo may tubig ka dyan eh. Baka masabi nga dito sa amin sa Inalin, mabalikugugang ka.
0: Oo nga. Okay lang naman. Meron naman ako ditong rice coffee tsaka tubig.
1: Kaya sige, mag-ingat ka po sa katatawa, Kuya Boy. Mas lalo kang cute. Yeah. Yay.
0: China oil.
1: China oil. Okay po, Kuya Boy. Maraming salamat.
0: Salamat, Ate G. Maraming salamat sa iyo. Thank you.
1: Salamat. God bless po, Kuya Boy.
0: God bless, Ate G. Maraming salamat sa pagpapatawa mo sa amin. Thank you, Ate G. Ang ibigin si Ate G, kailangan natin yun. Paminsan-minsan, ganun na yung tumatawa tayo, ngumingiti tayo, kailangan natin yun. Diba? Tayo pa kaseryoso ngayong panahon. Tingnan mo si Mayon. Kasi seryoso, sumabog. Diba? Kailangan natin ngumiti sa mga nangyayari po naman sa paligid po natin. Kailangan natin ngumiti, mga kaibigan. Kasi yun nga. malaki po yung ano, malaki po yung malaki po yung nagiging ano, epekto ng stress sa ating po namang kalusugan. Kaya dapat ano tayo, iwas tayo sa stress, mga kaibigan. Nine six nine two two six nine six two three yung ating po namang numerong pwede po ninyo tawagan, mga kaibigan. Tawag nyo po yan sa amin dito po naman sa ating programa. Anyway, kung meron po kayong katanungan, pwede nyo pong i-text sa amin. At siyempre itawag po naman sa ating po namang programa. Paalam na po tayo, mga kaibigan. Maraming salamat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating baladudon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po natin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: Ating pakinggan ang isang testimonya ng dating umiinom ng ordinaryong kape.
3: Maganda po yung product po. Yung bowel movement po, okay na po. Ako po kasi mayroong hypertension. So far, magandang effect. Hindi po ako nagtitake ng coffee dahil kapag nagtitake ako ng coffee, any brand po, yung mga ordinaryong coffee po, hindi gusto ng chan ko po eh. Nung nasubukan ko po yung rice coffee, sabi ko yung maganda ang effect ko sa akin kasi hindi nagre-reklamo yung chan po.
2: Simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 93.7
4: Heart FM Time. It is now 8:01.

0: Heart FM Time. It is now 8:17.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, iso sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, hindi na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:30.
1: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No

0: Appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable, likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
1: Radio with heart,
2: the best mix of music
3: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:46.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung nanakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang breakfast, ang araw, manakas kumain, manakas ko yung pangangatawan ko, manakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

32.700 FM Cagayan de Oro City, 33.700 FM Buginoon. Hey, we got 16 after 6 o'clock. That's it na naman. Color it red. That's the second hour ng ating program. Top Nuggets, something from EG Wars. Pahingin naman ako niyan. Yung inyong sudan diya, pangayob eh. Second cycle man, open the hour up. Sa ating second hour, siyempre ba, dito na magyayari yung ating pagbunot ng ating pero manong winner na mananalo po ng bugas, ng groceries, at spaghetti. Hala, ikaw na yon. Sweetheart, ikaw na yon. Kaya naman abangan mo lamang ang iyong pangalan na mabanggit, ha? Dapat marinig mo. Yung pangalan mo, tapos diretso ka na agad dito. Takbo ka na agad. Maglarinig mo yung pangalan mo. Wala nang ligo-ligo. Sa mga sweetheart natin dyan, yung mga tulala, yung mga tipong malalim ang iniisip, anong iniisip mo? Huwag ka mag-alala, araw na ng sweldo ngayon. Hoy, kailangan mo lang magtrabaho at pumasok sa iyong trabaho. Diba? Para naman makasweldo ka mamaya. Matatapos na rin yung iyong pamumroblema na wala na yung mailungag. Ubus na ang laman ng ref. Wala nang groceries. So, sweldo ka na ngayon. Siyempre ba, marami din mga nangangiti, mga may-ari ng mga sari-sari stores. Yung mga may tindahan dyan, sa wakas, araw na naman ang pagbabayad. Ang tanong, magbabayad nga ba? Magbayad naman tayo ng konti. Miski gamay lang, hindi man natin i-full, baka mabigatan at maubos yung sweldo natin sa pagbabayad ng ating mga utang. At least nagbayad ka. Diba? Yan ang mahalaga. Kesa naman kalimutan mo siya. Yung puhunan niya. Pinapaikot lang naman ng mga tindahan yung kanilang mga puhunan eh. Lalo na yung mga sari-sari stores, diba? Taas, come on, yung mga may sari-sari stores. Oras na para puntahan ang mga listahan. Sino ang top 1 sa listahan? Pasusweldo na yan ngayong araw na ito. Ha? Medyo i-text mo na. O kaya magpa-charming ka na. O kung silinganin mo na ang inga ka nang naiutang sa imuha, papunta ka na doon sa may harapan ng bahay nila. Magwalis-walis ka ron. Nakatatlong bahay yung pagkita ninyo. Tapos doon ka nagwawalis sa tapat ng bahay nila. Mare! Good morning! Akinse ngayon! O kaya ganun-ganun ka na doon. O kaya, dala mo ng kape. Di ba? Mare, good morning. Kape, oh. Yan, oh. Dapat ganun. Para at least maalala ka niya, uy, nga pala, mare, unya na lang, ha? Pagdating ng unya, inabot na ng ugma, wala pa. Sana hindi, ano? Alright, 19 minutes after 6 o'clock. Still wide open pa rin ang ating mga text lines sa lahat po ng mga shoutouts ninyo. At text nila mga ko, 0961-8924-927. Again, at 0961-8924-927. Another break is in queue. Magbabalik tayo, syempre. Ang dami mga OPM hits bang sa inyo. Ako pa rin si Jason Steele. Dito lang yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: Pulan po, taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
1: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
0: Ay, nakakalakas ko eh po ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
1: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
0: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14.

93.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Mukinoon, 36 minutes mali pa sa alas 6 ng umaga. Time check brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Yung mga taga Zone 10 Purong 613 Carmen ha, Jonex Blue, magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong pakikinig ha. You know, thank you so much. Talking about Carmen, eto pa, nagdag sa mga taga Mahogany Section. Diyan sa may palengke ito ha. Ay buntag sa Nadia sa may merkado. Good morning sa may mga magagandang mga nilalang dyan. Sa ating mga auntie na guwapa. Good morning kina Ate Nanette Raniego, kay Bebe Empasis, kay Laura Borja, sa Panoy Lumpia Maker, kay Junjun Enteng Raniego, kay Teboy Laguna, at sa kanilang presidente, Jennifer Palencia, kay president din sa FBN, Sengson, si Ma'am Jenjen Retasa, ang buutan na guwapa nga pres. Yan! Good morning! Maraming salamat po ha sa inyong pakikinig dyan. Aba! Siyempre, yung mga nakabiis na, yung mga papasok na sa kanilang mga trabaho, excited for today. One thing sa behind this excitement, siyempre pa, kailangan natin meron dito eh. Yung excited tayo pumasok kasi yun yung sweldo o na kina-excite natin. Ganun din, hindi lang yung papasok sa trabaho, yun na-excite. Yung mga maiiwan sa bahay, na-excite din. Lalo na yung mga misis. Alam niyo kung bakit? Sa kanila din naman mapupunta yun. Patulong sa ila ha. O yung sweldo na yun. Kaya excited din sila. Dapat lang, ano? O, yung tawag doon, entrega. Dapat kumpleto yung entrega, ha? Malapit na tayo ng palapit sa ating unang draw para po sa ating bugas, groceries, at spaghetti. Abangan natin lahat dyan, mga sweethearts, ha? Baka ikaw na. Pangalan mo na yung mabunot natin. Another break is in queue. Magbabalik tayo makalipas sa mga ilang mga paalala. Panayon lang sa pagpaminaw, mga sweethearts. My name is Jason. Jason Steele. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart.

0: hardcore. 93.7
1: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable. Likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart FM 93.7. 92.7.
5: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM kaganda or city 93.7 Hard FM going on. And we got 8 more minutes before 7 o'clock. Princesa. Oh, shout out sa lahat ng mga pinagluluto, pinagtitimpla ng kape, yung mga pinapaliguan. Tara mala, prinsesa, no? Yung pagduring sa'yo. Oh, grabe, bhai. Oy, bihira na yung mga lalaking ganyan, ha? Oh, yung mga ganyang tipong pinagsisilbihan ka. Mamaya may chika ako tungkol sa mga lalaking dapat na hinahanap ninyo. Alright, pero sa ngayon muna, mamimigay muna tayong grasya. Ito na nga, oh, mamimigay na tayo ng bugas, groceries, at spaghetti. The price is right, overload na! Ilinagad natin sa ang area tayo pupunod na nga. Depende naman ang winner, Ruleta Select! Andito po yung studio namin sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, ha? Abay lang sa West City Central School. Oops! Uy! Nazaret! Puno tayo ng isa sa Dropbox ang Nazaret 2, ara? Okay, ang address, Upper Nazaret. Aba, o paminaw mga taga Upper Nazaret, ha? Ang pangalan ng nakadaog ng bugas, groceries at spaghetti, Riza Tagaylo. Riza Tagaylo ng Upper Nazaret. O, Nazaret yan, Barangay Nazaret. Congratulations sa iyo, ha? At siyempre, magdala ka na ng ID mo. Isama mo na itong mga ilan sa mga winners na babanggitin ko pa. Ito pa po yung mga pangalan ng mga nanalo pa ng bigas, groceries at spaghetti. Ito, Frank Abelia ng Ipunan Sentro. Frank Abelia ng Ipunan Sentro. Ganun din si Jacqueline Gitgano ng Kamamanan. Jacqueline Gitgano ng Kamamanan. At driver ng, Rela Driver. O Rela Driver, si Jonathan Torres. Jonathan Torres ng Agora, Rela Driver, congratulations. Nakadaog sad ka, og bugas, groceries, at spaghetti. Mga pangalan na abanggit ko, magdala ng inyong ID, ha? Sabayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Hatidin ko sa atin ng Covenant Enterprises, where your piso gets more value. Hatidin sa atin ng Senator Juan Miguel Ming Zubiri. Commercial break is in queue. Babalik tayo with more. Standby lamang mga sweethearts.
1: Heart 92.7.
2: Ang adlaw nakatakaron sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
3: Nalipay kaay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kaysa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang ni dako ko kaisa nga tanan gani sa niagi sintay 3 pasaron ni 73 na lang mo nang ripay ko ani nga tungod aning capricorn mo ano siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi po kay lang tulog gani dili na pud sila luya nig mabuntag.
2: Mo ba, ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
5: Radio with heart.
1: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with hey,
2: Ma'am,
1: Star on...
2: Hey, ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
3: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
2: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
3: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So, akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa Capricorn. So, ang resulta ani is, kada ano yun ko... magbawas and then dito ako magdugay sa CR kag magdala pag silpon aron magkabawas karon paglingkod ang sigida
2: kalibang dayon. Wow, kumusta ang pagtulog ni mo ma'am?
3: Okay kaayo, wala ko problema sa tulog.
2: Wow, thank you kaayo Ma'am Marilo.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
1: Radio with heart.
0: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Sa radyo, sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM, balita, magbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
5: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para naman sa araw na ito ng Biyernes. Headlines sa ating balitang nasyonal, NBI sa Senado, iharap si Senator Bato de la Rosa.
6: BIR lumagpas sa target na collection noong Abril.
5: Sa balitang nasyonal pa rin, Senate President Alan Peter Cayetano nilagdaan ang articles of impeachment laban kay VP Sara.
6: At headlines sa ating balitang local cash aid para sa mga PUJ drivers sa Northern Mindanao, ipinamahagi na.
5: Sa balitang lokal pa rin, JR Bora Hospital humingi na paumanhin sa siksikan sa emergency room.
6: At City Hall nagbukas ng Rise Heroes Esports League.
5: Sa balitang lokal pa rin, LGU Misamis Oriental bayad na sa natitirang utang sa mga gasolinahan sa Cagayan de Oro.
6: Headline naman sa ating balitang Bukidnon, 21 empleyado ng LGU Malaybalay positibo sa surprise drug test.
5: Sa balitang Bukidnon pa rin, 28IB tatapusin na ang misyon sa Bukidnon. Ide-deploy sa Cotabato.
6: At balita Bukidnon pa rin, HVI na ex-convict Timbong sa Kalilangan, mahigit kalahati milyong piso na halaga ng illegal na droga na kumpiska.
5: Sa atin namang balitang Mindanao, presyo ng kopra sa Davao del Sur, tumaas sa mga pamilihan.
6: Headlines sa ating balitang international, Chinese President Xi Jinping nagbabala kay U.S. President Donald Trump sa issue ng Taiwan.
5: Sa balitang international pa rin, U.S. umabot na sa $29 billion ang gasto sa gera kontra Iran ayon sa Pentagon.
6: At sa ating balitang pampalakasan, Alex Iala sa sabak sa Strasbourg bilang paganda sa French Open.
5: At sa ating showbiz balita, Bella Padilla, nilinaw na walang kinalaman sa pagpasok ni Senator Robin Padilla sa Blood versus Duty.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Biyernes, Mayo 15. Araw po ng sweldo, ha? Ngayon taong 2026. Ang alam po na buong puwersa ng Heart FM News Department at ang alam po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
6: Nel Arshaga.
5: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
0: Heart FM, Balitang Nasyonal.
5: Oras natin yan, 25 minuto makalipas ang gabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal. Iginiit ng National Bureau of Investigation, NBI, na responsibilidad ng Senado na iharap si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil nasa ilalim umano ito ng protective custody ng mataas na kapulungan. Ay kay NBI Director Melvin Matimang, nakakadismaya kung totoong wala na sa Senado ang senador dahil inaasahan nilang igagalang ang kanilang napagkasunduan. May hinala rin na niya ang ilang hente na posibleng stage ang kaguluhan sa Senado upang makatakas si De La Rosa. Samantala, sinabi ni Matibag na iniutos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyaking patas ang investigasyon at papanagutin ng mapapatunayang may sala. Ipinaubayan na rin ng NBI sa Department of Justice ang susunod na hakbang sa kaso.
6: Samantala, nakalikom ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng 422.378 billion pesos noong April 2026, mas mataas ng 12,776 pesos o 3.12% kaysa sa target. Ayon sa BIR, tumaas din ang koleksyon ng 551.11 million pesos kumpara sa parehong buwan noong nakaraan taon sa kabila ng pagpapalawig ng deadline ng Annual Income Tax Return o ITR. Sinabi ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na dulot ito ng pinaigting ng kampanya at mas mataas na kumpiyansa ng mga nagbabayad ng buwis. Mula Enero hanggang Abril 2026, umabot na sa 1.155 trillion pesos ang kabuang koleksyon ng ahensya, mas mataas ng 39.972 billion pesos kumpara noong 2025.
5: Aras natin yung 26 na minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga, panghuli sa hari ng ating balitang nasyonal. Nilagdaan na ni Senate President Alan Peter Cayetano ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ngayon kahapon. Ay kay Cayetano, formal lang tinanggap ng Senado ang impeachment complaint at agad itong daraan sa tamang proseso alinsunod sa konstitusyon. Inatasan rin niya ang kalihim ng Senado na isama ito sa calendar of business para naman sa formal na referral sa impeachment court. Nakatakda namang magsagawa ng pagdinig ang impeachment court sa Mayo 18. Alas ras naman ng hapon upang simulan ang deliberasyon sa nasabing kaso. Aras natin, alas 7.27 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumago naman tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
7: Heart FM, balitang lokal.
5: Sa ating balitang lokal, sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD-10 ang pamamahagi ng cash assistance para sa mga public utility jeepney o PUJ drivers sa Northern Mindanao sa ilalim ng assistance for individuals in crisis situations. Ito po yung AXA program ay kay Maulana Ahmad III. Libu-libong beneficiaryo mula sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon ang inaasa magkatatanggap ng ayuda, kabilang na ang 1,804 sa Cagayan de Oro City, 730 sa Misamis Oriental, 1,357 sa Bukidnon, 1,058 sa Lanao del Norte, at 131 sa Camiguin at 44 naman sa Misamis Occidental. Isinasagawa ang payout para sa mga beneficiaryo sa Cagayan de Oro City o isinagawa ang payout para sa mga beneficiaryo sa Cagayan de Oro City noong Mayo 14 o ngayong kahapon hanggang ngayong araw sa SM Uptown. Samantala, itinagda naman sa Mayo 18 ang payout para naman sa mga PUJ drivers sa Bukidnon na gaganapin naman sa FOC Arts Theater sa Malaybalay City, kayo din sa Valenzuela Covered Court sa Valencia City, Tangkulan Covered Court sa Manolo Fortich, at sa Maramag Gymnasium.
6: Sa iwalay na balita, humihingi ng paumanhin ang J.R. Bora General Hospital o JRBH sa mga pasyente dahil sa matinding siksikan sa emergency room bunsod na nagpapatuloy na konstruksyon sa ospital. Ayon kay JRBGH Chief of Hospital Michael June Perez, kasalukuyang sinasagawa ang pagpapalawak at pagsasaayos ng emergency room upang mapabuti ang serbisyo sa mga pasyente. Inaasahan namang matatapos ang proyekto sa una o ikalawang quarter ng susunod na taon. Samantala, humihingi ng pangunawa at pasensya si Perez sa publiko habang nagpupatuloy ang kanilang proyekto.
7: Hard FM, balita.
5: Para sa atin, eksakto, alas 7:30 na nagmamadaling kumaga. Dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Opisyal na binuksan ng pamahalaang lungsod ng Cagayan de Oro sa pamumuno ni Mayor Rolando Carix Uy ang Rise Heroes Esports League noong Mayo 14 sa City Hall Quadrangle. Ay sa ulat, nasa 25 teams mula sa iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan ang kalahok sa dalawang araw ng torneo na magtatapos naman sa Mayo 15 o ngayong araw. Tampok naman ang larong Mobile Legends. Binuksan ang patimpalang sa ceremonial parade ng mga A-players na bitbit ng kanilang banner habang may ilang kalahok din na sinamahan ang kanilang muse. Layunin ang aktibidad na palakasin ang samahan ng mga empleyado ng City Hall at isulong naman ang e-sports bilang bahagi ng sports and development at talent scouting sa loob pa rin ng lokal na pamahalaan.
6: Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal, kinumpirma ng pamahalaang panalawigan ng Misamis Oriental na nabayaran na ang mga natitirang utang nito sa ilang gasolinahan sa Cagayan de Oro. Ayon kay Provincial Administrator Ruel Gayoso, bahagi ito ng akbang ng administrasyon upang maayos at ma-update ang lahat ng obligasyong pinansyal ng kapitolyo sa mga creditors. Dagdag pa ni Gayoso, mas pinaigting din ng kapitolyo ang monitoring sa paggamit ng mga sasakyan ng pamahalaan sa bawat departamento upang matiyak na ang mga ito'y ginagamit lamang sa opisyal na serbisyo. Palaaw, paalala pa ng opisyal na mahalagang nakatuon lamang sa public service ang paggamit ng mga government vehicle at hindi para sa personal na biyahe.
5: Aras natin 31 minuto makalipas ang ikabito na nagmamadaling umaga. Sabay niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan, ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala sa ating pagbabalik, sasa inyo naman ang ikalawang bahagi, ang mga balita mula sa Bukidnon, mga balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat. Kasama na rin dyan ang ating sports at showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
1: Radio with Heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
8: In 5 meters, turn direct.
9: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
7: This is Heart 92.7.
11: 92.7.
7: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ng paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM, Balitang Bukidnon.
5: Para sa ating iyon, alas 7:33 sa nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutong at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
7: Heart FM Balita.
5: Samantala, live pa rin tayo napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Calacan, Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
7: Heart FM Balita.
5: Ito naman sa Cagayan de Oro City, tayo naman'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
7: Heart FM Balita.
5: Samantala, sa mga naka-online naman, tayo po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages. Yan ang sa pamamagitan ng ating Facebook Live. Ang ating Facebook ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
7: Heart FM Balita.
5: Yari po lamang, mag-like lamang po ng ating

0: Pamahalaan ng Malaybalay ang nagpositibo sa isinagawang random drug test noong nakarang buwan batay pa rin sa inisyal na resulta. Ay kay City Under Drug Abuse Council o Cadac Focal President Jonah Ranolo, mahigit 3,500 opisyal at kawanin ng lungsod ang isinailalim sa pagsusuri noong Abril bilang bahagi ng kampanya ng lokal na pamahalaan laban pa rin sa ilegal na droga. Sa ngayon, hinihintay pa ang resulta ng confirmatory test ng mga empleyado na positibo sa baonang screening habang pansamantala muna silang hindi pinapapasok sa trabaho. Nilinaw naman ni Ronolo na hindi agad matatanggal sa serbisyo ang mga mapatutunayang gumagamit ng ilegal na droga dahil sa ilalim muna ang mga ito sa rehabilitasyon at intervention programs.
1: Samantala, nagsagawa ng send-off ceremony ang 28th Infantry Kamagong Batalyon bilang pagmamarka sa pagtatapos ng kanilang misyon sa lalawigan ng Bukidnon. Ginawa ang seremonya sa pangungunan ng mga opisyal na militar kasama si 4th Infantry Division Commander Major General Consolito Yekla at ilang opisyal ng lokal na pamahalaan. Sa loob ng kanilang pananatili sa Bukidnon, naging bahagi ang 28IB sa mga operasyon laban sa Communist Terrorist Group o CTG sa iba't ibang lugar sa probinsya. Matapos ang kanilang deployment sa Bukidnon, babalik ang batalyon sa ilalim ng kanilang mother unit na 10th Infantry Division at muling ide-deploy sa Magpeta, Cotabato.
0: Aras natin alas 7.36 na nagmamadaling umaga pang huli sa hari ng ating mga balitang Bukidnon. Muling naaresto ang isang ex-convict na iniinalang sangkot sa illegal na droga matapos masanggot sa bypass operation sa Barangay Central Poblasyon, Kalilangan, Bukidnon. Kinilala ang suspect sa alias na Buboy, 42 taong gulang na kabilang umano sa mga high-value individual o HVI sa lugar na dati nang nahuli dahil sa kaparehong kaso sa Davao noong 2016 at taong 2021. Nakakumpiska sa operasyon at tinatiyang 76.69 gramo na binagiinala ang Cebu na nagkakahalaga naman ng 521,492 patay pa rin sa standard drug price at iba pang drug paraphernalias. Ibas rehas ng suspect sa Kalilangan Municipal Police Station at sasampahan ng kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Heart FM Balita!
0: Aras natin, alas 7.37 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang mga balita mula sa Bukidnon. Samantala, bago tayo ngayon sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
2: Heart FM, Balitang Mindanao.
0: Sa ating Balitang Mindanao, presyo ng kopra sa may Davao del Sur. Tumaas po yan ha, sa mga pamilihan. Ang nilalaman at detalye ng balitang yan, ating pakinggan mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Detalye.
3: Nakapagtala ng pagtaas sa presyo ng kopra sa ilang bahagi ng Davao del Sur nitong linggo, bagay na ikinatuwa ng maraming magniniyog sa lalawigan. Ayon sa ilang traders, tumaas ang demand ng coconut products kaya bahagyang umakyat ang buying price ng kopra. Sinabi ng ilang magsasaka na makakatulong ang pagtaas ng presyo upang mabawi ang kanilang gastusin sa produksyon at transportasyon. Gayunman, nananatili pa rin ang hamon sa sektor dahil sa epekto ng matinding init sa ilalim ng taniman ng niyog. Patuloy namang minomonitor ng lokal na pamahalaan at mga agricultural offices ang galaw ng presyo sa merkado. Inaasahan na makakatulong ito sa kabuhayan ng mga magniniyog at sa lokal na ekonomiya ng lalawigan. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Bigang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Oras natin, alas 7.37 na nagmamadaling umaga. Oras na natin sa atin ang Big Shot Hot Dog. Premium quality, very affordable.
2: Heart FM Balita.
0: Nabago naman tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
2: Heart FM Balitang International.
0: Nagbabala si Chinese President Xi Jinping kay US President Donald Trump na maaaring humantong sa gyera o patinding komprontasyon ng relasyon ng China at Estados Unidos kapag nagkamali ng hakbang kaugnay sa isyu ng Taiwan. Inihayag ni Xi ang naturang pahayang sa kanilang summit meeting sa Great Hall of the People sa Beijing kung saan iginiit niya ang usapin ng Taiwan ang pinakamahalaga at pinakasensitibong bahagi ng ugnayan ng dalawang bansa. Ayon pa kay Xi, maaaring malagay sa mapangarib na sitwasyon ang relasyon ng US at China kapag hindi naaaring maayos o hindi maayos na nahawakan ang issue. Samantala, nakatuon naman si Trump sa pagresolba sa trade war ng dalawang bansa.

0: asa ang pagbili ng China ng produktong agrikultura, enerhiya at eroplano mula sa US.
1: Samantala, umabot na sa tinatayang $29 billion ang kabuuang ginagastos ng Estados Unidos para sa nagpapatuloy nitong operasyon laban sa Iran ayon sa isang mataas na opisyal ng Pentagon nitong Martes. Mas mataas ito ng halos $4 billion kumpara sa naunang pagtataya noong nakaraang buwan na nasa $25 billion lamang. Ayon sa ulat, kabilang sa mga nadagdag na gastos, ang pagkukumpuni at pagpapalit ng mga kagamitang militar, pati na rin ang operational expenses ng hukbong sandatahan ng US, hindi pa naman nagbibigay ng detalyadong paliwanag ang Pentagon kung paano eksaktong nabuo ang kabuuang halagang $29 billion. Matatandang inulat ng Reuters nitong Marso na umabot na agad sa hindi bababa sa $11.3 billion ang nagastos ng Estados Unidos sa naunang 6 na araw ng bakbakan na inilunsad sa ilalim ng administrasyon ni US President Donald Trump.
2: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
0: Sa ating balitang pambalakasan, sasabag pa sa isang torneo ang Pinay tennis star na si Alex Ayala bago ang kanyang kampanya sa French Open. Nakadagdang lubahok si Ayala's International OD Strasbourg. Nagaganapin naman sa France mula Mayo 17 hanggang 23. Kasalukuyan pa rin nasa qualifying round ng 20-year-old na atleta sa WTA 500 event na magsisilbing paghahanda niya para sa mas malaking hamon sa French Open na isasagawa naman mula Mayo 24 hanggang Hunyo 7. Ang Strasbourg Tournament ay isang WTA event na may 28 player singles main draw at unang idinaos noong taong 1987.
2: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
1: Nilinaw ng aktres na si Bella Padilla ang kumakalat ng usapin hinggil sa pagkakasama ng kanyang tsuhin na si Senator Robin Padilla sa ABS-CBN series na Blood vs. Duty. Sa kanyang pahayag, iginit ni Bella na wala siyang naging papel sa desisyon na isama ang senador sa proyekto. Dagdag pa ng aktres, matagal na rin silang hindi nakikita ng kanyang tsuhin at nagkita lamang sila muli kamakailan sa taping. Ipinaliwanag din niya na iba ang kanilang mga pananaw sa buhay at politika at nananatili siyang may sarili paninindigan na hiwalay sa political affiliation ng kanyang tsuhin. Samantala, patuloy ang online discussion kaugnay sa pagkakasama ni Senator Robin sa proyekto sa gitna ng umiinit na usaping pampolitika. Ngunit nanindigan si Bella na nanatiling hiwalay ang kanyang personal na paniniwala sa trabaho at pamilya.
0: Ayun, yun pala yun. Hindi ko na unawa. Hindi ko na intindihan sa ganina. Nawala siyang kinalaman.
1: Wala siyang kinalaman.
0: Nilinaw niya na wala siyang kinalaman sa pagpasok ni Senator Robin.
1: Doon sa
0: Senado.
1: Sa
0: Blood versus Duty.
1: Kasi naman, eto namang si Bella, ever since naman, she's very vocal kung ano talaga ang kanyang political affiliation.
0: Ang political views.
1: Views niya. So, talagang malaki ang pagkakaiba sa kaniyang tsuhin na si Senator Robin Padilla.
0: Well, ang una naman, wala din namang political ambition o political view si Senator Robin. Puro pelikula lang din naman talaga siya. Actually, ayaw nga niya dati niyan. Pero sabi nga natin, nag-iiba naman ang pananaw ng mga tao as time passes by. The day passes by. Ito na nga, di ba? Parang mas, siyempre, priority, senator ka eh. Priority mo na ngayon ang politics.
1: Iba din naman kapag kayo magkakapamilya, di ba? Siyempre, hiwalay natin yung politika at yung mga pananaw natin, lalo na kung magkadugo tayo. Kasi hindi naman naiiwasan na, syempre, magkakaroon kayo ng, let's say for example, isang pagtitipon, isang selebrasyon, ay syempre, hindi naman nawawala yun yung parang, si ano, ganito ang kanyang pananaw. Tapos ikaw naman, iba din yung pananaw mo. Ayaw mo namang magkaroon ng isang clash.
0: Sa loob ng isang pamilya nga, may nag-aaway-aaway. Di ba? Lalo na kapag eleksyon. Ngayon nga may nag-aaway. Isa BBM, yung isa DDS. Di ba? May mga ganon. Sa isang pamilya, di na nawawalan yan. Pero bagaman ganon, sabi nga natin, at the end of the day, pamilya pa rin kayo.
1: Pamilya is family.
0: Sa mga ideology, sa mga painiwala, views and opinions regarding politics, magkakaiba kayo ng opinion. Pero pag nagkaroon kayo ng hapunan, dinner, magkakasama pa rin kayo.
1: Kayo, yun nga. Oo. Marami nangyaring ganyan, ha? Hindi lang naman sa national, kundi sa local din.
0: Oo.
1: Na mga pangyayari wherein magkapamilya, pero nasa iba't ibang partido.
0: Correct.
1: Iba pa nga dyan, immediate family member.
0: Hey! Isang ano na lang, isang halimbawa na lang, di ba? Si Senator Aimee Marcos.
1: Yun.
0: Si BBM.
1: Magkaiba.
0: Di ba? Magkaiba.
1: Ay, ang prayers naman natin kahit na magkaiba, ay ito naman nangyayari ngayon. Sana magkaroon na ng linaw dahil nahihirapan na tayo.
0: Mayroon na nga bagong theme song ngayon eh.
1: Ano? Anong theme song?
0: Magkaiba! Ay,
1: akala ko magkaisa. Iba na pala ngayon.
0: Iba na ngayon?
1: Oo. Oh.
0: Na, magkaiba!
1: Basta tayo lamang ay sa katotohanan at... hindi tayo doon sa fake news. Ayan. Sorry.
0: Yun na nga mismo. Okay, siya, abangan natin. Napakaganda babae niyan, Bella Padilla. Minsan sa buhay natin.
1: Nagsisimula na ito.
0: Naging kaibigan natin yan once sa ating buhay.
1: Nagkakilala
0: kayo. Nagkakilala. Naging kaibigan talaga.
1: Mabait.
0: Malapit ang kondo niyan sa network na binagtatrabahuhan natin dati. Tumatambay tayo diyan.
1: Sabi nga yung may hawig daw sila ni Bea Alonzo.
0: Bella Padilla. Sabagay, may hawig naman. Bea.
1: Spelling lang pala. Yung kasi yung una nilang kasi daw magkahawig itong si Bella. Talaga ba? Kasi, dati.
0: Hot yan Bella Padilla.
1: Eto, bait pa. Kakaano lang yan, kakahiwalay doon sa boyfriend.
0: No. Ako, available na naman.
1: Available. Andyan yung pinsan mo, si Gerald.
0: Si Gerald. Saan? Arriba! Banat na!
1: Sabi nga, a wise man once said, Kumbate!
0: Ano naman si Insan Gerald Anderson ko? Halay natin, ha?
1: Diba? Pwede na natin yung development. Tsaka in fairness, ha? Napanood naman natin yung trailer. Maganda.
0: Hindi malayo mangyari. Magkasama sila sa series.
1: Tingnan
0: si
1: natin.
0: Si Richard, tsaka parehong pinsan ko yung bida dyan. Richard at
1: si Gerald. Diyan din si si Barbie tsaka si Baron.
0: Iyon. Siya. Sige, abangan natin ang latest kay Bella Padilla. Maraming salamat sa'yo, chika.
1: Yun ang ating balita ngayong Biyernes.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
0: Alas 7:47 na nagmamadaling umaga. Ito na muna ang sitwasyon ng ating mga kalsada.
2: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamid.
0: Nasa linya natin yon si Small But Terrible, HBG Jerry, Small But Terrible, Kabuyaon, good morning!
3: Good morning, Jesus Phil! Good morning, Hurricane! Galing akong uptown kanina, medyo okay naman yung daloy ng trapiko pababa kasi naka-off yung traffic light kanina sa may Ilaya, Baminta. Hanggang umabot ako dito sa may Julio Pacana Street, pabuntang Makabalan Port, medyo may dito. Slow moving kasi may barkong dumating.
0: Ano, nasa kalsada din ba yung barko o maraming mga sasakyan?
3: Nakadaong na kasi maraming taxi nag-aali sa labas.
0: Ayun, siyempre. Tipon-tipon yung mga taxi. Alright, saan ka pa napadaan?
3: Punta ko ngayon sa may Gusa. Dito ako dumaan sa may Iriang Coastal Road, papuntang Gusa. Okay naman yung daloy doon.
0: Ayos, saan ka ba papunta ngayon?
3: Sa division ng Gusa.
0: Alright, sige, may pasayaro ka sigurado, narinig ko
3: Meron po, sir
0: ma'am. Sige, maraming salamat sa iyong report, ha? Ingatan na magmamaneho, ingatan na mga pasayaro, maraming salamat. HBG Jerry, Small But Terrible, Kabuyaon.
3: Yan ang latest na sitwasyon, mga kasalang aking nadaalang sa ngayon. Art Kasada Group, Jerry, Small But Terrible, Kabuyaon, para sa Halikman, Road Traffic, Alamid.
2: RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamid.
0: Para sa ating yata, alas 7:49 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga baligda para po sa araw na ito ng Biyernes, Mayo 15. Dos Wells, ha? Dos Wells. Kaya araw na ito, Mayo 15 ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang nasyonal, NBI sa Senado iharap si Senator Bato de la Rosa.
1: BIR lumagpas sa target na koleksyon noong Abril.
0: Sa balitang nasyonal pa rin, Senate President Alan Peter Cayetano nilagdaan ang articles of impeachment laban kay VP Sara.
1: Headline naman sa ating balitang lokal, cash aid para sa mga PUJ driver sa Northern Mindanao ipinamahagi na.
0: Sa balitang lokal pa rin, J.R. Borao Hospital humingi ng paumanhin sa siksikan sa emergency room.
1: At City Hall, nagbukas ng Rice Heroes Esports League.
0: Sa balitang lokal pa rin, LGU Misamis Oriental bayad na sa natitirang utang sa mga gasolinahan sa Cagayan de Oro.
1: Headline naman sa ating balita, Bukidnon, 21 empleyado ng LGU Malaybalay positibo sa random drug test.
0: Sa balitang Bukidnon pa rin, 28IB tatapusin ang misyon sa Bukidnon, ide-deploy sa Cotabato.
1: At HVI na ex-convict timbog sa kalinangan na mahigit kalating minyong piso na halaga ng illegal na shabu na kumpiska.
0: Sa balitang Mindanao naman, presyo ng kopra sa Davao del Sur tumaas sa mga pamilihan.
1: At ito balita naman sa ating international news, Chinese President Xi Jinping nagbabala kay US President Donald Trump sa issue ng Taiwan.
0: Sa balitang international pa rin, US umabot na ng $29 billion ang gasto sa gera kontra Iran. Ayon naman yan sa Pentagon.
1: At sa ating balitang pampalakasan, Alex Iala sa sabak sa Strasbourg bilang paghahanda sa French Open.
0: Sa ating showbiz balita, Bella Padilla nilinaw na wala siyang kinalaman sa pagpasok ni Senator Robin Padilla sa seryeng Blood vs. Duty.
2: Heart FM Balita.
0: Oras natin, 9 minutes bago sumapit ang ikawalo na nagmamadaling umaga.
1: Those swells.
0: Oh, araw na sweldo ngayon, ha?
1: Oo, inaabangan yan.
0: Oh, marami nang inaabangan yan. Inaabangan na ng mga misis.
1: Ha? At ito nga pala, may forecast for body heat index ngayong araw na ito.
0: Yan. So, marinig yan.
1: Sa mga sweethearts natin. Ako, abot po tayo ng 41 to 42 degrees. Mm. Kaya kung maaari, you know, kapag sa hapon, wala namang gagawin talaga sa labas. Manatili na lang sa bahay. Mm-hmm. O kung kailangan man, payong at saka tubig po.
0: Ayun. Mga sweethearts. Oo, mahalaga talaga yan.
1: Correct.
0: Magdala, magkalo mo ba? Kalo, kailangan mahalaga
1: kung
0: yan.
1: Kung kailangan lumabas. Oo. Pero kung hindi naman, siguro bahay na lang.
0: Oo, bahay lang. Kung wala lang importante at mahalaga. Kung hindi naman importante ang mahalaga, ang inyong mga pupuntahan. Hindi na mo sulod balay, ha?
1: Diba?
0: Tsaka mahalaga, maligo, ha?
1: Oo.
0: Walang pass sa ligo, ha?
1: Correct.
0: Baka mag-pass kayo, eh. Mahirap na. Importante ba, lagi tayong presko ang pakiramdam.
1: Lalo na mga bata. Paalala lang mga sweethearts. And ongoing pa din yung distribution ng ayuda para sa ating mga PUJ drivers.
0: Nako, sana all.
1: SM Uptown naman yan. For today. And then ongoing schedules for the rest of the other places dito po sa Northern Mindanao.
0: Yun na. Oo siya. Sige, mga pa-shoutout natin. Basahin natin.
1: Ito si Jean Garcia Candia. Magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan sa may Candiaville kanituan. Candia family, thank you.
0: Ba, magandang umaga sa inyo lahat, ha? Ang Galas family, good morning mga taga Barangay 17, Burgos del Pilar, maayong buntag.
1: Ayan, maraming salamat sa pakikinig, Sir Glenn, Ma'am Jeline, Mami Elaine, at si Sir Nicolas. At nakikinig naman ngayon si Mami Roxanne Machan.
0: Hoy!
1: Magandang
0: umaga, Mami Roxanne, magandang umaga sa inyo.
1: Happy Fiesta, Barangay Kauswagan.
0: Ngayon, yung araw na daw.
1: San Isidro, Labrador.
0: Ano kaya lasa ng mga minudo dyan? Tsaka kaldereta.
1: Tingnan natin.
0: Sabi ni Roxanne Maja, shoutout kay Amy Balumadres, Nimfaw sa tanang mga taga Carmelite Kamamanaan. Magandang umaga.
1: Good morning din kay Lalin Abunitalia Wiso. Shoutout dyan sa my King Louis Barbecue from Phase 2 Trinitas, Bugo.
0: Ang gwapo kong kumpare. Si paring sir na nakikinig sa atin. Diyan sa may, ang tawag dito, Ketkay.
1: Ay, maganda.
0: Alam mo na, parang siya, ha?
1: Good morning.
0: Amy Balumadres, happy Friday morning, payday. Hi, Mar and Nell. Mga taga Kabamanan, Roxanne Mancha ito. Lorimer Sakala, magandang umaga.
1: Thank you po. Ito si Lola Lalang. Good morning, Lola Lalang. Lola Fitty on From Hanupulal, Claveria, Misamis Oriental. Good morning. Eto, basa lang ako dito. Dito tayo, lipat tayo dito. And good morning, Ate Karen Torres. Happy Friday. Sabi niya, shout out sa kanyang anak na si Lovely Luz Torres. Si kanyang hon na si Milpings. Ayan, na nag-work dito sa may motor shop sa Carmen. Happy Fiesta. Senior son Isidro Labrador of Gusa. Ang Gusa at Kauswagan pala. May fiesta ngayon. At ito si Mommy Gemma. Good morning, Heart FM. Ayan, lahat ng mga solid listeners sa Zone 10 Upper Carmen. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paige ni Eman. Shout out kay Kuya Barbershop. O Kuis pala. Kuis Barbershop. Ayan, maraming salamat sa pakikinig. Mommy Marilyn, happy morning. Happy morning. Thank you so much for listening.
0: Si Paring Sir Leo. Babati ko lang sa good morning.
1: Lipat lang ako dito sa ating bukid noon.
0: Nagtatry daw siyang kunin yung signal natin dyan sa Ketkay. Mahina daw tayo sa Ketkay, ha? Bakit kaya?
1: Pag-check natin.
0: Check natin yan, ha?
1: Ito si Ma'am Merlin, Lauren, kahapon. Good morning. Belated happy birthday po.
0: Kahapon?
1: Oo. Nung isang araw.
0: Hindi na kahapon.
1: Nung
0: isang araw na.
1: Shout out natin ang kanyang husband. Yesterday in Ting, Choco, at sa kanyang mga kids.
0: Ayun.
1: Happy morning.
0: Ay.
1: Happy morning din sa mga nakikinig sa atin dyan sa si Tech Culture's office.
0: You know.
1: Oy, to Sir Bernie Daba, maraming salamat sa inyong pakikinig.
0: Oy, speaking of Sir Bernie Diatras ng LGU, tsaka si Mayor, magandang umaga dyan sa inyo.
1: Magandang umaga po.
0: Maraming salamat po, ha. Thank you sa inyong pagpaminaw dihan na pita.
1: Tsaka si Sir Ron Afable ng Card Masters, lagi nakikinig.
0: Yan ang Sir Ron, magandang umaga.
1: Tsaka si
0: Ms. Anne
1: ng Card
0: Masters. Ayun. Eto muna, i-re-announce ko yung mga pangalan ng mga... Meron ka pa ba dyan? Wala na?
1: Wala na.
0: Okay. Eto muna, re-announce ko muna yung mga pangalan ng mga nakadaog ng bugas, ng groceries at spaghetti, ha? Yung mga babanggitin ko yung mga pangalan, pag napakinggan mo yung pangalan mo na nabanggit, magdala ka agad ng ID para mag-claim mo na ang iyong bugas, groceries at spaghetti, ha? Etong si Hernan Abalde ng Nazareth. Oy, Hernan Abalde ng Nazareth. Congratulations, ha? Si Nilo Kindala ng Kulambog, Lapasan din. Ayun, oh, congratulations. Nilo Kindala at si Leonard John Arigin ng Rhea Taxi. O Leonard John Arigin ng Rhea Taxi at si Maria Joy Kayakay ng NHA Kauswagan. Abay, congratulations.
1: Ay, kayo po yung ating mga winners, ha? Punta na dito, magdala ng ID. Remind ko lang, 14 days po yung ating claiming period.
0: Huwag nyo na paabuti ng 14 days. Punta na kayo, may time kayo.
1: Diba?
0: Ang tumatanggi sa grasya, lumalabo ang mata.
1: Ganun ba yun?
0: Ganun yun. Meron ba?
1: Ito si Mami Nilda Pia. Maganda umaga. Thank you sa pakikinig.
0: Ayun, no? Alright, siyempre. Abangan natin mamaya, another set of winners will be drawn para po sa ating The Price is Rise Overload. Nako, may mga makakatanggap na namang bago ng ating bugas, ng groceries, at ng ating spaghetti.
1: At gusto ko lang invite yung mga sweethearts natin to go to visit our Facebook page.
0: Yan.
1: Mga gustong bumili ng concert tickets sa nalalapit na concert ng MTL and Music Travel Love.
0: You are the girl!
1: Hindi alat ang paborito mo.
0: Of my dreams!
1: Sila yung yung dating The Moffets.
0: Yeah.
1: The Moffets. And naging same way back in the 90s. And now they're MTL.
0: Yung?
1: Oo. So, lang to, ha? One night only. And once in a lifetime na pupunta sila dito.
0: Yung?
1: So, kung fan ka or, the 90s babies, ayan, punta kayo sa Facebook page po ng Heart FM. Heart FM 92.7-Cagayan City. May nakapin post po doon na poster ng concert ng MTL. Andun yung aming QR code and the link.
0: Yun na!
1: Those resources. Para bumili po ng ticket, sige na, ngayon na kasi nagkakaubusan.
0: Correct.
1: Okay,
0: alright. Siyempre naman, may patuloy lamang tayo sa pakikinig, ha? Yung mga nag-aabang-abang naman dyan ng libre, may tumutok lang kayo sa amin.
1: Ha?
0: Tumutok lang po kayo sa amin. Oras natin yun, isang minuto bago sumabit ang ikawalo na nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bugidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arsaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer o Chief Engineer Verhel Castilla Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batsansina sa bahagi naman ng Bugidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department, At sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
1: Nel Arshaga.
0: Ako naman, Mara Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyo, may puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
4: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na! Pag-Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
0: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula ni po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Birch